0: kung ang planta nga ng kuryente sa Visayas nga, pumapalya, itao pa ba?
1: Yan na nga.
0: Makina yun, di ba?
1: Kailangan magpahinga.
0: Kailangan mag-recharge. Uh-oh. Eh, mukhang malakas na ulit yung mano eh.
2: Kaya migraine, kaya na ulit.
0: Ay, kasi may special session. Bukas. Pag special session, saan ba ginagawa yun? Sa Kamara o sa Senado?
2: Magkaiwalay sila.
0: Akala ko join. O, akala ko mag-join. So, hiwalay. O, eh, kaya ba yung agenda? Mukhang dami eh, agenda.
2: Third reading lang yan.
0: Mabilis yan.
2: Bilis.
0: Tapos may sisingit pa yung election ng Senate President.
2: Yun ang abangan natin. Ang abangan pa natin. Baka may dalawang tumayo sa podium.
1: Naku, yan na naman.
2: Paano kung itago ang mace?
1: Magkakahabulan na naman.
0: Na ginawa din niya dati.
1: Oo. Ano? Pero this time, pagka naghabulan, dumaan sa exit. Nadapa. Nakuha yung mace.
0: Alam mo, bato. Susunod na tandam ng bayan with one and only Mutiana Masa Doris B. And Robert Antamano-Mano is back, energized, refreshed, refurbished, yan. Renovated.
1: Renovated. Parang furniture renovated ka daw.
0: Ako po si Alvin Eljico, magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy.
3: Good morning! Good morning! Tandem ng Bayan.
4: Good morning!
3: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa

0: na miss ko to. Miss Beautiful.
1: Anong sinabi mo, Camille Postolero, na miss mo si Robert dahil walang maingay?
0: Oh, maingay daw?
1: Oo nga. Bakit hindi ko naririnig si Robert, Bia?
0: Ah, nabingi ka ngayon.
1: Kaya nga. Pakitutut mo nga ako.
0: Ayan. It's time!
1: 8:05 in the morning.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano.
4: Love, love, love.
3: Na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon.

0: magandang magandang umaga mga kapamilya. Araw po tayo na Martes. Of course, narinig nyo na po ang Tandem ng Bayan kasama bagong gupit ata ang partner ko.
1: Bagong tasa.
0: Bago ang hairdo.
1: Mm-hmm. Bagong tasa yan.
0: Pa. So how was the experience?
1: Pinaglalamayan na yun, nagumupit.
0: Bagay naman eh, lakas makabata, partner.
1: Ayan,
0: very good
1: naman.
0: Siya, very good.

0: former Congressman Mike Defensor.
1: Ayun.
0: Sabi niya, may pagdinig ulit yung 18 plus yung 14, sabi niya. Pero dito sa Mandaluyong yun gagawin, hindi sa Senado. So simula nung in-announce niya yun, up until now, 8 ng umaga, partner. Oo. Nagtatanong kami doon sa block ni Senator Cayetano. Ang sagot, as of this time, no advisory of hearing. Yun ang sagot sa amin.
1: Pala.
0: Sa office ni Senator Marcoleta, ganun din. Wala daw, nag-update, wala daw silang maibigay na advisory kung may hearing o wala.
1: O ano ba personalidad ni Defensor para mag-anunsyo ng ganun?
0: Yun
1: at mag-conduct
0: din
1: ng press conference? Meron ba?
0: Wala. Dahil number one, parang huling tulog ko, hindi naman siya senador.
1: Ayun na nga.
0: Huling tulog ko, hindi naman siya miyembro ng kahit anong committee ng Senado.
1: Hindi rin.
0: Hindi naman din siya miyembro ng secretariat.
1: Oo.
0: Hindi ko alam kung bakit at sino yung nagbigay sa kanya ng go signal para i-anunsyo yun at gamitin ang pangalan ng Blue Ribbon.
1: Baka diba naman ano, baka naman naalimpungatan lang siya. Naalimpungatan lang. Teka muna, kailangan yata may Blue Ribbon Committee hearing.
0: Mm.
1: Nakalimutan niya. Ay, oo nga, hindi na nga pala ako ano.
0: Mm.
1: Kasi hindi ko maintindihan, partner, nagagawa ka ng ganong klaseng anunsyo na alam mo na ma-fact check naman unang-una ng mga kapwa, ng mga senador. Doon pa lang sa ano yung sa Senado at saka yung nag-check ng mga nagka-calendar ng events.
0: Committee schedule yun
1: sa
0: rules committee. Diba sa Blue Ribbon, wala, sabi ng Senator Irwin na chairman ng Blue Ribbon, wala kaming patawag. Diba?
1: Sabi ni Irwin Tulfo, wala, akala mo lang meron.
0: Pero wala talaga, oo. Wala rin naman talaga.
1: Correct.
0: ngayon, ang tanong ng iba doon, ano nga yung personalidad niya ni Mike Defensor para gawin ito? So kung walang nagbigay sa kanya at ginagamit niya ang pangalan ng Blue Ribbon para doon sa gagawin niya kung ano man yan, kung hearing man yan o press con man yan or kung what, usurpation of authority yan.
1: Usurpation of authority.
0: Kasi wala siyang authority na kahit ano, coming from the leadership na pangunahan. Tsaka ngayon lang ako nakarinig na hearing, sila yung mag-aanunsyo na may hearing.
1: Kaya nga.
0: Yung mga resource person or yung panig ng mga resource person.
1: So hindi mo alam ano ba ang kanyang pakay. Ito ba ay dahil nga wala namang may alam kundi siya laang.
0: Oo.
1: Ito ba ay panggugulo?
0: At ang tinitingnan ko lang din, partner, ang ina-assess din namin, dumating distansya na ba yung Cayetano block sa kanya? Kasi itong advisory na to galing sa kanya.
1: Kaya nga eh.
0: Makakausap niya to noong nakaraan noong nagpunta sila ng Senado.
1: Tama.
0: Tapos ganyan biglang sasabihin, wala silang advisory ng kahit anong Blue Ribbon Committee hearing for now.
1: Oo. Kaya hindi mo tuloy malaman, partner, everyday na ginawa ng Diyos, naks, baka everyday naman ako, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, parang iba-iba ang nakikita, naririnig natin. Kaya magtataka ka mapapaisip ka talaga habang ikaw ay nag-aalmusal. Ano ba ang gustong palabasin ng mga taong to? Ginugulo nyo lang ako. Kina-confuse nyo ako Diba? Para hindi ko alam kung i-confuse nyo lang ako, maglalaban na lang ako. Diba? Ang dami kong labada.
0: Diba? Lalo nag-uulan-ulan ngayon. Baka mahirapan ako sa pagpapatuyo ng labada.
1: Kulob!

0: yung damit. Di ba kinukula pa dati tapos papaluin ng palo-palong ganun, partner, yung damit. Lalagyan. Kahit walang kasalanan, pinapalo yung damit. Tapos ikukula.
1: Tama. Tapos pag tapos na laban, lalagyan ng almirol.
0: Ay,
1: o, di ba? Antigas.
0: Antigas. Isasabit mo yun, antigas. O, tapos kapag paplanchay na, isprayan ng tubig.
1: Oo.
0: O, tsaka mo
1: na ipaplanchay.
0: Ang dali magplanchan.
1: Oo. Pero pagka ginamit mo na yung kumot, ang tigas talaga. Partner, nangyari sa akin yan sa ospital. Tumata yung mag-isa, kala mo may tent. Ano
0: tapos kapag nag-ano ka, nagtalakbo ka. Sugat yung mukha. Magandang umaga. Ako po si Robert Mano.
1: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: At syempre, patuloy po kayo nakikinig sa Tandem ng Bayan hanggang 9 in the morning po tayo. At marami po tayong mga lakakasa for today. Kaya naman, unahin ko to, partner.
1: I go.
0: Tutu time, please.
1: 8:12 in the morning.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Siyempre, partner, ba init-init yung issue?
1: Nang?
0: Siyempre, ng special session, di ba?
1: Oo nga. Oo.
0: Yung mga pag-uusapan doon, sabi ng Pangulo doon sa Proclamation 1380 niya, di ba? Amendments, amienda. Sa
1: amienda?
0: Government assistance to students and teachers in private education. Pang-estudyante.
1: Okay, una yan, una.
0: Oo. Mm. Pangalawa, assistance to individuals in crisis situations, AIX Act. So, i-institutionalize na yung AIX. Mm-hmm. Hindi na lang department program.
1: Uh-oh.
0: Eh, government na mismo talaga.
1: Okay.
0: Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Education again, last mile and geography isolated and disadvantaged and conflict-affected areas. Ito, na-monitor ko tong discussion dito ng Senato. GIDA or GIDA Schools Act ang tawag nila. Amendment sa masustansyang pagkain para sa batang Pilipino. Anti-political dynasty law, presidential merit scholarship program, at iba pang measures na ang layunin ay ibigay yung social protection at taas, itaas ang antas na kabuhayan ng ating mga tayo mga mamamayang Pilipino.
1: Oo.
0: At so, syempre, partner.
1: Partner, ang dami nga.
0: Oh. Ang dami. Ito pa, partner. Pinapayagan din yung commission on appointments na mag-convene. Ito na yung problema nung nakaraan, partner. Di ba? May mga general na magre-retiro na.
1: Oo, nabitin.
0: Hindi ma-promote dahil nga dito na hindi nila kasalanan.
1: So ngayon, titingnan o susubukan na tapusin na yan.
0: Mm-mm. So ito yun. And then, ayun.
1: Pagka nagtawag ng special.
0: Aha.
1: Special, matama ang pronunciation.
0: Talaga naman kung sabi ko. Hindi. Mali.
1: Mali.
0: Espesyal.
1: Espesyal. Ayan. Oo. Pagka nagpatawag ba ng espesyal na sesyon ang Pangulo, kinakailangan andun ba ang nagpatawag ng espesyal na sesyon?
0: Hindi naman, partner. Ang mangyayari dyan ay magtatrabaho yung dalawang kapulungan.
1: Uh-oh.
0: Ipapasa nila itong mga hinihingi na ipasa. Kapag naipasa yan at parehas naman halimbawa ng version, wala nang bicam yan, diretso na yan sa lamesa ng Pangulo para pirmahan.
1: Pirma agad.
0: At partner, kapag kasi special session, nagtawag ang special session, di ba usually kapag mga panukalang batas, ipinasa sa second reading, maghihintay ka ng ilang araw para ipasa sa third reading.
1: Uh-oh.
0: Ito, kapag naka-special session, upon the request ng President, ay diretso na yan sa second, diretso na yan sa third. Kasi nga, kailangan yung batas. Yung
1: very good. Kailangan talaga abangan natin kung anong mangyayari dyan. Ang pangamba ko lang ay ang dami mong in-enumerate na nasa agenda nila. Matatapos, matatalakay ba kaya lahat yan?
0: Ay, 9 o'clock sila mag-start, partner. Tapusin na nila.
1: Labagay. Kung, tsaka kung special yan, wala na dapat mga paepalan.
0: Ay.
1: O, i-diretso nyo na kung anong dapat gawin ninyo. Wala na yung magtatalumpati na akala mo ay nangangampanya ulit kayo.
0: Partner.
1: Huwag ganun.
0: Ay. Sasagot ako.
1: Sige, go.
0: Hindi ka sure. Tutsa time!
1: Ay nako, ito po, sure.
0: Ayan.
1: 8:15 na po ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Dahil 8:50 na, alamin na po natin ang report ng ating mga radyo. Patrol! Roll!

0: Hulaan po natin ito, Pangulo Marcos Jr. at Pangulo ng Germany. Maghaharap sa bilateral meeting at lalagdaan ng mga kasunduan sa Malacanang. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Christian Diosores. Christian.
1: Magandang umaga, tandem Robert at Doris. Pagtitibay ng Pilipinas at Germany ang relasyon ng dalawang estado. Kasabay ng state visit sa bansa ni German Federal President Frank-Walter Steinmeier. Kagabi ang dumating ang Pangulo ng Germany kasama ang First Lady at mga opisyal at nakatakdang dumalo sa sere ng mga aktibidad ngayong araw. Highlight ng state visit ang paikipagpulong ni President Walter Steinmeier kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang, kung saan inaasahang pipirma rin ang ilang kasunduan ang dalawang bansa. Ayon sa Malacanang, pag-uusapan ng dalawang leader ang mga isyu na parehong interes ng Maynila at Berlin, kabilang na ang usapin sa depensa, peace building, maritime cooperation, kalakalan at investment, climate change, renewable energy at people-to-people exchanges, gayon din ang mga isyong pandaigdig at rehiyon, kabilang ang pagiging tsema ng Pilipinas sa ASEAN. Haharap sa isang joint press conference ang dalawang pangulo mamaya at inaasang tatanggap ng mga tanong mula sa mga mamamahayag. Matapos yan ay bibisitahin naman ng Pangulo ng Germany ang isang kilalang German-based aircraft maintenance company na may opisina sa Pilipinas at maikipagkita kay Nobel Peace Prize Laureate at Filipino journalist na si Maria Ressa. Mahalagang tagpo para sa Malacanang ang pagbisita ng Pangulo ng Germany kasabay ng pagdiriwang na 72nd anibersaryo ng diplomatic relations sa Maynila at Berlin ngayong taon at ito rin ang unang pagkakataon matapos ang 63 taon na may bibisita ang Pangulo ng Germany sa bansa. Noong 2024 nang unang bumisita sa Germany si Pangulong Marcos Jr. Pilipinas ang ikalawang bansa na bibisitahin ng German President sa Asia matapos magtungong Indonesia at bago pupuntang Uzbekistan mamayang gabi. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Diosores, DZMM.
0: Maraming maraming salamat Radyo Patrol, Christian Diosores. Punta naman po tayo sa May Mandaluyong. Eh, yun daw po umaapaw na, pasitabi po ha, sa mga nag-aalmusal, mga umaapaw na mga kanal sa isang kalsada sa barangay Barangay Taas sa Mandaluyong, abay inireklamo na po ng mga residente. Yung pamunuan naman ng barangay, hinihiling sa DPWH na palalimin yung kanilang kanal. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi, Zeus.
2: Tandem Robert at Doris, walang ulan pero basa at madulas ang kalsada. Ito ang ilang buwan ang hinaing ng ilang residente sa bahagi ng Simeon Cruz Street, Barangay Barangay Taas, Mandaluyong City. Ayon sa mga nakapanayam ng Radyo Patrol, madalas kasing umaapaw ang ilang kanal sa kalsada na nagdudulot ng pagbaha kapag bumuhos ang malakas na ulan. Ang residenteng si Marivic, nababahala sa posibleng mga aksidenteng maaaring idulot ng palusong at madulas na kalye. Narito ang ating panayam sa kanya.
3: Wala namang ulan, basa-basa sa akin. Ito bumubulok nga yung tubig, kaya pag dumadaan ka talagang basa dyan, madulas. Pag umuulan, yun, bumabahati ito. Pumasok nga nung nakaraang ilang kayo. Ano yung tagal tayo pumasok sa bahay natin yung dito na?
2: Robert at Doris, yung mga tauhan ng barangay, ilang ulit nang nilinis yung mga kanal sa kalsada magmula pa noong Enero ngayong taon. Pero aminadong mababaw ito at tila nabubulunan sa volume ng tubig. Kwento ni Barangay Administrator Neil Camacho Pastrana, ang Department of Public Works and Highways ang nangunguna sa pagsasaayos ng kalsada. Pero tila nalimutang lagyan ng maayos na kanal ang mga ito. Nakikipag-ugnayan niya sila sa DPWH para sa posibleng pagpapalalim o pagpapalaki ng mga kanal. Pero wala pa anyang tugon kung kailan ito magagawa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat Radyo Patrol Zeus Legaspi. Ang ilang Pinoy naman daw po, hati ang pananaw pagdating sa, aba, pangingibang bansa. Alamin po natin ang detalye sa pakikipagkwentuhan ng ating Radyo Patrol ha, sa mga kababayan po natin, Roen Cueto. Roen, good morning.
4: Morning, Robert at Doris, sa nakapanayam ng Radyo Patrol. Hati ang posisyon ng mga Pilipino kung mas gusto nila magtrabaho sa ibang bansa o manatili sa Pilipinas. May ilan na handang umalis kung may oportunidad na magtrabaho sa ibang bansa, habang iba naman ay mas pinipiling manatili sa bansa alang-alang sa kanilang pamilya at hindi pa nakikita ang sarili ng mga ibang bansa dahil sakto na ang kanilang kinikita. May ilan din tayong nakapanayam na dahil sa mga nangyayari sa bansa ang dahilan kung bakit gusto nila magtrabaho o manirahan sa ibang bansa. Ayon kasi sa pinakauling survey ng Okta Research na isinagawa noong Marso 19 hanggang 25 ngayong taon, mas dumami ang mga Pilipinong bukas sa posibilidad ng mga ibang bansa. Nangunguna sa mga dahilan ang paghanap ng mas magandang oportunidad na trabaho, na sinundan nito ng mas mataas na sahod at mas magandang kalidad ng buhay.
5: Siguro sa nangyayari sa atin ngayon sa dito sa bansa natin, mas pipiliin ko lang mga ibang bansa kung may opportunity lang. Kasi parang ang gulo na eh.
6: Dito yung pamilya ko pati. Ayaw ko maiwalay sa kanila. Kahit sabihin mahirap lang dito, at least magkasama kami, okay na yun.
7: Hindi ko nakikita yung sarili ko may great sa ibang bansa. But with what happening ngayon sa Pilipinas, parang that's something that I could consider in the future.
4: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto. Punta naman tayo sa lungsod ng Maynila. Silipin po natin yung ilang presyo ng produktong petrolyo sa ilang gaso nilahan dyan sa Maynila. At sumunod ba sila? Baka masyado nag-advance siya ng dagdag, ha? Radyo Patrol, Trish Alindo. Good morning, Trish.
8: Good morning, Robert at Doris. Mas mababa na ngayon ng ilang piso ang presyo ng diesel kaysa sa gasolina kumpara noong nakaraan. Sa inikot ng Radyo Patrol na mga gasolinahan sa lungsod ng Maynila. Sa Petron sa kalye ng M. De La Fuente sa Sampaloc, 78.10 pesos ang litro ng diesel, habang 78.90 pesos sa regular gasoline. Ang jeepney driver na si Roberto, natuwa nang mapa-full tank nito ang jeep sa halagang 700 pesos sa tulong na rin ng subsidiya. Gayunpaman, hiling ito sa gobyerno na mapababa pa ang presyo ng petrolyo dahil sa ngayon, kumakapit sila ng kita mula sa ibinibigay na sobrang bayad ng mga estudyanteng pasahero. Narito kanya pahayag.
9: Ang binaba eh, tatlo eh. Pag may discounted po kami dito ng 10 milliliters, ang gusto naman namin, mabalik sa dati. Kung talagang gusto nila tumulong sa taong bayan, kahit balik nila sa 40, tumataas, baba, taas po eh. Ang issue na ano, talagang pamatagalan. Buti nga ibang pasahero nung nakakaintindi sa aming mga driver eh. Basta tutuloy namin dalawang piso, 20, 7, hindi na siya kunin, sige, huwag na.
8: Samantala sa sales sa UN Avenue, Robert at Doris, 79 pesos and 90 centavos yung kada litro ng diesel, habang higit piso yung tinaas sa gasolina na 80 pesos at 70 centavos ang kada litro. Ayon sa mga pump attendants sa nasabing gasolinahan, kahit pa may alok ng diskwentong 10 pesos sa kada litro para sa mga Jeep at Yuv Express, dumalang na lang anya ang nag-a-avail nito maski yung mga nagpapagasolina. Kumpara sa mga big player na gasolinahan, puntahan ang gas station na refill dahil na

0: parang na-distribute sa Soxar Gen, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Nabibigyan rin nila ng mga bagong lutong pagkain araw-araw ang mga individual na nanatili sa tent city ng Glan Sarangani sa pamamagitan ng mobile kitchen, habang ang Philippine Red Cross naman ay nagpadala ng mga water tanker sa Barangay Taluya, bayan yan ng Glan, para magrasyon ng malinis na tubig upang matugunan ang kakulangan ng tubig sa ilang malalayong lugar sa Sarangani dahil sa lindol. Siniguro rin ang ahensya na malinis ang tubig na nagmumula sa kanilang staging site sa Water District ng Barangay Calabanit. Inaasahan nilang mabibigyan ito ng mas pangmatagalang supply ng tubig ang mga komunidad na mayroon tinatayang 88 pamilya o higit 260 na mga individual dahil sa tinayong 5,000 liter emergency water bladder. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, GZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Ayan ha, inikot na natin lahat yan ha. Meron tayong mga story. Pero totoo yung partner eh, yung sa Mandaluyong na yun na ang hassle, uulan lang ng kote, but because hindi maayos yung drainage ninyo, pumapasok sa loob ng bahay, ulan lang, hindi pa bagyo yun, partner.
2: O sino ba dapat natin kalampagin sa Mandaluyong?
1: O, kaya ang sabi nga nung barangay doon eh, DPWH, patulong naman.
2: Yun naman.
1: Pa-rescue naman.
2: At saka ano yan, health hazard.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Eh kung ano to, madumi ang kapaligiran, eh anong susunod dyan? Sakit.
1: Aha.
2: Diba?
1: Sakit.

0: Yung sa mga nasa Mountain Province po, abay, pakinggan nyo po ito, baka hindi kayo makadaan eh.
1: Bakit?
0: Ang Barlig na Tonin Road. Naku, nadaanan namin yan. Familiar ako dyan. Sarado po sa trapiko matapos ang pagguho ng bato sa Barlig, Mountain Province. Ang detalye mula kay Cesar Galassi. Cesar, magandang umaga.
2: Hindi mo na madaanan ng mga motorista ang bahagi ng Barlig na Tonin Road at pati yung Mauoy, Barangay Lias, Barlig Mountain Province matapos itong matabunan ng mga gumuhong bato bunsod ng masamang panahon. Batay sa inilabas na abiso ng mga otoridad, ganap na hindi madaanan ng naturang kalsada alas 7 ng umaga ngayong Martes dahil sa naganap na rock slide sa lugar. Pinaniniwala ang dulot ito ng mga pag-ulan sa nakalipas na mga araw na naging sanhi ng paglambot ng lupa at pagguho ng bahagi ng bundok na nagresulta sa pagbagsak ng mga bato sa kalsada. Dahil dito, pinapayuhan ang mga motorista at mga biyahero na umiwas muna sa naturang ruta at mag-ingat sa paglalakbay habang hindi pa natatapos ang clearing operations. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon at inaasahang maglalabas ng panibagong abiso sa oras na maibalik ang normal na daloy ng trapiko sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi, at maraming salamat sa ating mga radyo patrol roll roll!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella!
0: Partner.
4: Yes.
0: May nakikita akong kakaiba.
4: Bakit?
0: Ang daming nasa production ngayon.
4: Ano meron? Bakit hindi
0: diba?
4: Natin?
0: Parang mga estudyanteng matatalino itong mga nakikita ko dito sa studio natin. Tamo. Eh. Oh.
4: Estudyanteng matatalino. Partner, hindi ko care yan. May I go out?
0: Hindi. Kaya mo yan. Siyempre, patiin lang natin na magandang umaga at welcome sa DZMM. Ang mga estudyanteng bisita natin mula sa International School of Manila. Welcome! Hello!
4: Dati ka taga dyan, partner.
0: Dati ka taga dyan?
4: Taga International School of Manila. Na-kick out.
0: Mali!
4: Welcome,
0: welcome. Enjoy sa pagbisita. Sooner or later, partner, makakasama na natin sila sa field niyan, di ba?
4: Uupo na rin yan dito, di ba?
0: Mga magiging batikang mamamahayag na rin sila, ha? Welcome, mamaya po. Mamaya po, makikipagkwentuhan kami sa iyo kapag by time, ha?
4: Makikipagkwentuhan kayo kay Professor Robert Antemano-Mano. Dahil hindi nyo po alam, yung mga international school, professor po, matagal na pong professor si Robert Mano. Ako lain nyo, batang bata pa lang, professor. Marami kayo po matututunan kay Robert.
0: Hindi ko po sure. Hindi ko po sure.
4: Isisure ko pa.
0: Alamin muna natin. Dahil 8:30 na, magbe-break lang po kami na mabilis ang aking partner sa ating pong pagbabalik. Siyempre, usaping Senado pa rin tayo.
4: Yes.
0: Pag-usapan natin yung special session na yan at ano ang mangyayari. Diba?
4: Makinig dyan. Kayo.
0: Mm-hmm. Kaya naman.
4: Kaya naman.
0: Sandali po lamang.
5: Good morning!
3: Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem ng Bayan!

0: for happiness.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol 630.

0: This is where the band and country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
1: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Ang ubo at higa, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutulaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy easy. Dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex.
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Bawal ang sabaw, pero pwedeng magsaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
7: Love, love, love.
8: Of course, love, love, love, lagi. Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Na love, na love, na love kayo.
7: Sobra. Mm-hmm. At ramdam po namin ang inyong love. Kaya naman po kami ni Robert ay kung ano-ano ang aming pinagkakaabalahan. Busy po kaming mga tao.
9: Love, love, love.
7: Ano bang ginagawa ni... Ah, mali pala, mali.
8: Parang mali.
7: Mali, mali.
8: Sabi ko, ano sinasabi ng partner ko?
7: Report partner, dagdagan mo pa ang aming kaalaman
8: mm-hmm.
7: tungkol dyan sa session bukas. Sige.
8: Ano to, partner? Special session. Separate yan yung sa House of Representatives, doon sila sa batasan.
7: Oo.
8: Ang Senate, dito sila sa office nila sa Senado.
7: Ah.
8: Hindi yan joint.
7: Akala ko joint.
8: Ang joint lang, usually kapag SONA. Di ba? May joint session. Di ba? Sasabihin, the joint session, chuchu. O union.
7: Kapag, yung bago magtalumpati ang pulo.
8: Oo, joint session. Or, minsan, kapag may mga patawag for joint session, ayan, nagpupunta doon talaga lang sila dyan. No? Pero ito kasi special session. So, magkahiwalay na house ito. The lower house and the upper house mm-hmm. Sige, tatapusin muna nila yung business nila. Tapusin din nila yung business dito. And then pasa na sa Pangulo.
7: Ayun.
8: Para maging batas na agad yan.
7: So, anong oras pareho ito? Sabay sila magsisimula?
8: Ang sabi sa amin, partner, 9 in the morning.
7: Ang aga naman.
8: Of course.
7: So, ano ba, makaka-expect ba kami ng aksyon dito sa ganyang klase?
8: Bibigyan kita ulit ng ano?
7: Ano yan? Ano yan? Sige, partner.
8: Excited agad.
7: Excited.
8: Pabibigyan pala kita. Ano yan, partner?
7: Lumaki ka agad ang mata. Hindi, kasi nasanay na tayo last week palalo, no? Nasunod-sunod na mga pasabog ang narinig at nakita natin dyan sa Senado at sa mababang kapuluan. Tama ba ako? So, itong mangyayari bukas, asahan na din po natin. Hindi lang siguro yung physical, yung mga sasabihin nila doon. Yun ang importante na ma-ukil-kil sa ating mga utak para malaman natin kung ano talaga nangyayari.
8: Panigurado, isa dyan sa ini-expect naman din talaga, finally, mahahalal si Senator Win. Possibly yan doon sa mangyari as a Senate President.
7: Uh-oh.
8: Kasi nga, kung makakuha na sila ng numero, dahil nga sinasabi nila may mga kinakausap na sila na pwedeng lumipat sa new majority, kaya ganyan. So,
7: Win for life.
8: Ganun.
7: And then mali, kita Win ako ngayon.
8: Kita Win, yun eh. Winner sa life. Oras po natin, 8:37, kaya po kausapin po natin, hingi po tayo ng update, ha?
7: Ayan.
8: Sa tagapagsalita po ng Office of Civil Defense sa OCD, si Sir Juni Castillo. Sir, magandang umaga po. Welcome po ulit sa Tandem ng Bayan with Doris and Robert.
7: Good morning, sir.
10: Good morning.
9: Good morning, Ma'am Doris. Good morning, Sir Robert. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
8: Opo, kami po'y mangungumusta lang po ulit doon sa ating mga kababayan sa Mindanao. Ano, hingi lang po kami ng update, Sir Junie. Number one, kung lahat ba ng mga lugar na dating isolated ay napasok at may access na tayo. At kumusta po yung situation sa mga lugar na yun, Sir Junie?
9: Sir Robert, yung una po kasi talaga naging challenge, no, yung munisipyo ng Glan at saka yung doon sa Jose Abad Santos naman sa Davao Occidental. Yung sa Glan po, nagawa na po ito ng paraan, nakakadaan na po, nagsagawa na po ng detour para makarating po, no, by land. Although nauna naman po kasi na nag-iikot na doon, no, pabalik-balik yung ating mga choppers para magdala nung mga relief goods, no, mga food and non-food items. Ganun din yung ating mga RDA na teams at saka yung mga search and rescue. Doon naman po sa Jose Abad Santos, ang isang challenge po kasi ay yung mga heavy equipment na dapat dadalhin, no, kasi hindi pa rin yun makarating, no, kasi meron po mga nangyaring landslide doon. Pero karamihan naman po ng mga lugar, no, ay napupuntahan na po at padala na ng mga initial po ng mga pangangailangan doon.
7: Opo. Makibigyan nyo lang ako ng ideya, Sir Junie. Yung pagka ikaw ba ay lumapag dyan o pumunta dyan, tent city ba ang makikita mo?
9: Yung mga evacuation centers, Ma'am Doris, tent city po. Kasi tuloy-tuloy pa rin po yung mga nangyayaring aftershock. In fact po, kagabi, merong isang malakas pa po na aftershock.
8: Opo, meron.
9: Opo, yun po ay... bandang halos sa ating gabi po, ano, ito po ay yung 5.8 na magnitude po, ano, na nangyari doon sa ganun pa rin sa area, no, the same area sa Rangani, no. So tuloy-tuloy pa rin po itong mga aftershocks at sabi po ng DOST FIVOX ay maaari pong magtagal pa ito, no, ilang araw o baka linggo o yung iba nga daw po ay

0: Diba?
1: Correct. Yung may trauma na
0: trauma.
1: Eh. Oo, at hindi makabalik ng bahay, hindi makatulog. Medyo, meron na po bang konting, kahit konting improvement sa kanila pong, tawag mo doon, partner, mental at emotional na state?
0: Well-being.
1: Well-being.
2: Tama, Ma'am Doris, no, bukod doon sa mga pangangailangan, no, sa pagkain at sa mga tents, no, isa po sa isinasagawa din doon yung psychological first aid, no, ito po yung mga bata. So binibigyan po ng psychological first aid, ito po yung paunang kumbaga mga counseling, no, at saka yung mga isinasagawa po na para maibsan po itong mga pangamba ng ating mga kababayan. Although we understand po talaga, no, na habang tuloy-tuloy pa kasi yung mga aftershock, no, ay hindi lang po mga bata, no, pati mga may lalo may edad po na saka yung mga kababayan talaga natin doon, no, kumbaga wala pong pili, no, ay yung trauma po talaga. So yun po ang sinasagawa, no, this is through the health cluster po, no, na ginagawa natin ay itong mga psychological first aid.
1: Opo, opo. Yung mga bata po, ano ho yung, kumbaga, hindi naman particular.
0: Ayan, partner. Oh, yung effect sa kanila at kumusta sila, paano po yung coping mechanism nila ngayon,
1: yan.
0: Partner, di ba? Sa schools, wala correct pa rin.
2: Tama po, no? Meron na po mga areas na nag-sagawa na po noon mga klase, no? Through alternative learning system, and then yung iba naman ay yung mga child, may mga child-friendly spaces. So kasama po yun doon, no? Hindi agad balik, kung kahit may balik eskwela na ay yung, kumbaga yung mga pag-aaral na kagad ang ano, yung mga lessons, no? Kundi inuuna po ito na mga psychological first aid, no? Para at least makakope up muna yung mga kabataan natin, no? And then marami din po mga isinasagawa, no? Yung mga health workers natin, no? Para nga po masagawa itong psychological first aid.
0: Opo.
1: Nung isang araw sabi, ang hindi naman particular, ang typical na sakit na naitatala ay yung sa respiratory.
0: Mm-hmm.
1: Tumaas po ba o nabawasan na o ano lang, kumbaga ay
0: na-contain?
2: Sa ngayon, Ma'am Doris, no, wala akong datos kung tumaas o bumaba, no, yung mga kasong ito. Pero sa pakikipag-usap po at koordinasyon natin sa health cluster, sa pangunguna po ng Department of Health, no, kasi sila po ang nagtutugon, no, no, ng mga pangailangan medical, no, kasi kasama po, bukod doon sa respiratory, ang isa din kasing binabantayan, ano, ay yung mga sa may kinalaman po, no, sa inuming tubig, no, like yung diarrhea, no, isa po yun sa binabantayan, no, kasi nga po dahil affected din yung mga water supply, yung mga utilities, no, namimigay din po nung mga bukod sa gamot, no, ay yung mga pangunang lunas, no, para dun sa mga karamdaman nila na pagdating sa water related at saka yung sa respiratory.
0: Opo, Junie, nabanggit mo yung tubig. Kumusta nga po pala ngayon ang supply ng tubig, yung kuryente, and of course yung communication, linya ng komunikasyon dyan po sa Mindanao, na ayos na po ba? Kasi di ba several days talaga ang hirap makahanap ng connection sa kanila.
2: Yung sa water supply po, no, isa yun sa hirap kasi kasama siyempre yung mga distribution, no, yung mga tubo, no, mga pipes at saka distribution. So hirap po ito, no, lalo na para dun sa inuming tubig. So ang ginagawa po, meron na yung namimigay po, no, ng mga water na mga filtrated, no. Tapos yung Office of Civil Defense po, no, kasama din yung ibang mga ahensya at mga lokal na pamahalaan. Meron pong mga tulong po na mga water filtration equipment, no, para po makapaglinis ng tubig, no, na pwedeng inumin. So kami po sa OCD nagpadala po ng team doon, no, para po doon sa mga water filtration equipment. Ganun din po yung iba't ibang mga ahensya, no, both private and the government sector ay meron po mga water filtration system na ipinadala po doon. Yung linya naman po sa Robert ng kuryente, no, karamihan po nung mga linya ng kuryente, no, major ones, ayon po sa DOE, ay naibalik na po except sa mga heavy damage, no. We will see kung ano yung datos nila doon. Pero so far sa kahapon, parang may binabanggit pa po na limang area na wala pa pong kuryente.
1: Ayun, oo. So, masasabi po ba natin ng OCD na unti-unti

itong ating mga pamilya po, nitong mga kababayan natin na, na nawala ng mahal sa buhay, no? Meron pong mga cash assistance na ibinibigay, no? Mga kumbaga tulong po, no, para sa gastusin nila, no, sa pagpapalibing. And then po, no, sa mga epekto rin po, no, kasama na doon siyempre yung mental health and psychosocial services.

distribution of relief items. Kung maaari po, no, ay makipag-coordinate po. Kung ito po ay mga donasyon, no, pwede po sa DSWD. Pero doon naman po sa mga goods posts,

0: Or mahalaga din po ano na dapat nagsasanay tayo sa iba't ibang lugar kung nasan tayo. Halimbawa, ordinaryong mamamayan po ano, syempre, nasa trabaho, so, kailangan nasanay ka doon sa trabaho kung anong gagawin. Kung nandoon naman sa bahay, kailangan nasanay din po no lahat ng miyembro ng pamilya, no? So lahat po ito ay dapat palagian po talagang sinasanay maging muscle memory at maging bahagi na nga po ng araw-araw na pamumuhay.
1: Tama.
2: At
1: tama.
2: Importante po ay nagpa-participate tayo at sineseryoso po natin yung itinuturo sa atin sa mga ganyang pagkakataon para po alam na natin yung gagawin natin. Tama. Hindi tayo yung nakikigulo pa, di ba? Pagbiglaan nangyari yun.
1: Ay, dagdag ko lang, partner, ha? Yung pong earthquake drill, sabi mo nga, Panyero, Robert, ay importante.
2: Aha.
1: Yung iba naman po, aba, excited sumali, excited mag-practice. Alam mo bakit? Nagse-selfie, nagba-vlog. Ay, hindi po ganun.
2: O kaya,
1: mali.
2: O kaya ba nag-evacuate? Alam mo, Mare,
1: ayan,
2: ito pa sinabi.
1: Huwag po ganun.
2: Seryosohin natin. Ha? Tsaka yung mga safety officers natin, pakikinggan po natin.
1: Correct.
2: Importante yan. For the meantime, Sir Junie, attorney, na, baka sabi, tawagin ko na ng
1: mga atty.
2: Atty. Period. Bagay naman eh. Sir Junie Castillo, maraming salamat po.
1: Salamat po, sir.
0: Maraming salamat po.
2: Happy Tuesday! Si Sir Junie Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense, o OCD.
1: Partner. Abatiin ko lang sana yung aking mag-asawa na dentista na paborito ko. Si Dr. Jennifer at Jonas Año Nuevo. Doc Jonas, babalik ako sa iyo. Kailangan kong patasahan yung pangil ko. Pangil talaga.
3: Oy, bawal yan.
1: Good morning. Nakikinig sila lang.
2: Ay, good morning. Maganda po ba yung ngiti ko, Doc?
1: Kailangan daw matasahan yung pangil.
2: Batiin din natin, partner, na magandang umaga. Ito ang aking mga relatives.
1: Oh, nice.
2: Mga kamag-anak ko. Noong nakaraan kasi, ginread natin yung tito ko na nandyan sa Pampanga. Narinig.
1: Ala.
2: Ito mga nasa Australia.
1: Ala.
2: At mga nasa Toronto.
1: Wow.
2: Ang sabi, ang lagay, Roberts. Siya lang. Ganun.
1: Sila lang.
2: Oo.
1: So ngayon, bawi ka.
2: Ito, bumawi. Ang dami. Magandang umaga po sa aking mga tito at tita na nandyan, ha, sa Sydney, Australia at sa Toronto, Canada. Kay Tito Cesar, Mel, Jaime, Esther Magpayo, Bong Navera, Amor Magpayo Navera, Marlene Magpayo at Christine Aldana. At syempre nakikinig daw sila lagi sa atin. At syempre magandang umaga rin kay Tito Alvin Magpayo. Good morning! Magpayo nga kayo.
1: Oy, programa yun ano?
2: At syempre sa aking Ninang Lita Crisostomo, magandang morning po. Good morning!
1: Good morning po! Nice ko rin magpasalamat at mag-good morning sa aking pinakamabait, pinakamatinding mekaniko sa balat ng lupa. Aha. Walang iba kundi si Marvin Almasan. Maraming salamat sa iyo, Marvin. Kano ba ba yung utang ko sa iyo? Magbabayad sana ako eh.
4: Hay, nako!
2: Ang dami na ba, partner?
1: Naipon na. Kaya nga si Alvin, lagi sinasabihin ako, oy, magbayad ka naman sa mga yan, sabi niya. Oo.
2: Ikaw pa ba?
1: Yan.
2: At syempre, magandang umaga po ha, sa mga nakikinig sa atin sa DZMM Radio Patrol sa Estreta, sa mga naka-radio everyday.
1: Salamat po.
2: Correct. At sa mga nasa sakyan, partner. Pinapanood at pinakikinggan din tayo. Maraming pong salamat.
1: Yung mga lolo at lola natin.
2: Ay, of
1: at
2: course.
1: At lalo na yung mga katropa pips ko sa mga ospital. Eto na po. Humawak po kayo sa, humawak ka sa silya mo, partner. Ang dami kong babatiin sa mga ospital. Kasi doon sila, di ba sa ospital, makikita mo may mga monitor sila.
2: Mm-hmm.
1: Abay, nakatutok sa atin.
2: Di ba pagpasok mo, DZMM ang makikita mo agad.
1: Mga nakapaskil.
2: Sino sila, partner?
1: Nakapaskil ang mga pagmumukha natin. Happy anniversary, 10th anniversary to Christ the King Medical Center, UniHealth Las Piñas. Ito yung mga doktora at board member nila.
2: Mm-hmm.
1: Doktora Domingo Arciaga Perez, Nida Trinidad, Corrine Yupanco Polanco, Dr. Malipot. Gusto ko yung pangalan, partner.
2: Dr. Malipot.
1: Oo. Doctor, nagkatingin na lang tayo, alam mo na. Dr. Javier, Dr. Besa, Dr. Bailon, Socorro, Dr. Batugal at Santiago, and to all OPD doctors. Kumusta rin at salamat dun sa kanilang mga OPD. Ano

0: pa OPD o outpatient staff, si Mayet and Christelle sa medical center para niya, kasi syempre yung aking mga katropa peeps dyan, Jocelyn Blasigohon at lahat ng mga nurse ko dyan sa pangunguna ni Micah at Wellard Dapogi. Wellard Dapogi, siguro makita tayo bukas para sa ating pagtutusukan.
1: Love.
2: Kaya nga. At syempre, good morning din sa mga nakatutok sa atin sa YouTube.

0: lahat ng drama, tawanan, musika, at number one, kahit saan.
1: It's sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
3: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet 88 Sports. Bet 88, your ultimate playground.
4: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
7: Papa, thank you sa pag-ayos ng laruan ko.
8: Tatay, thank you sa binigay mong baon.
9: Dad, thank you sa mga payo mo sa akin.
10: Mahat, thank you. Mama.
6: Isang malaking thank you sa mga haligi ng tahanan. I-celebrate ang araw ni Tatay. Happy Father's Day, Kabarangay!
11: Nanatiling number one sa buwan ng Mayo ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number one sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number one sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1.
12: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: Miss, yung right man nito?
1: Meron kaming iba.
0: Miss, dun ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right med.
2: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Right med. Dekalidad at abot kayang gamot? Ipilit at hingin. Basta right med.

0: Pasa la disculpa,
1: 9:33 oras natin mga kabarangay. Welcome back sa programang Talk to Papa. At kasama niyo pa rin si Papa Johan. At mga kapuso, mga kabarangay. Is yung ating tinatawagan ngayon, kinokontak ulit. Kasi ordinary na siya kanina. Kaya lang parang biglang nawalan na siguro ng signal. Kaya biglang namatay. But anyway, subukan pa rin natin siyang i-contact para naman na makasama na natin today. Sa mga gustong pa rin bumida, pwede pa kayong humabol. 8374-8737. Pwede naman 8374-8747. Yan po ang mga numero na pwede nating tawagan. Sa mga pwede rin mag-PM, may mga signal, may mga load, may mga data, or may wifi. Pwede kayong pumunta sa aming Facebook, Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N. At pwede rin kayong mag-PM mismo, direkta na sa Facebook ng Barangay LS 97.5. Ikaw ba? Ano? May pinagdaraanan? Nako. Mag-PM na. Direkta na dito sa ating Facebook. Hindi maano? Okay. Sige, try natin ulit mamaya. Sa mga gustong bumida, mag-PM na sa mga kapuso natin. Naghahanap pa rin po ako ng bibida dito sa Talk to Papa. At sa mga kapuso natin, now na. Mag-PM na now na. Sa mga kapuso natin, ito muna ang song para po sa'yo. Hate That I Love You. Kau ba?

0: Yung kuya niya ay mas matanda sa'yo.
1: Opo, malaki po yung agwat namin.
0: Ah, malaki. Kaya yun yung mas gusto mo nung time na yun.
1: May pamilya po yun. Parang nasa ano ko lang nun. Pag nagkapamilya ako, parang gusto ko yung ganong klase. Yung ganong tao.
0: Okay.
1: Hindi marunong makipag-away. Mm-hmm. Hindi marunong makipag-talo. Parang ano
0: po. Year to?
1: Ano na po eh. 2003 siguro or 2005.
0: 2003, 2005. Ah, hindi pa ako pinapanganak niyan. Biro lang. Ay, nako. Eh, siguro mga ano na ako niyan, 13, 15. Ay, nako. So, nagsimula na nga po mga kabarangay ang love story ng ating bida, no? Balikan kita mamaya, ha?
1: Yes pa.
0: Ayan. Doon na, nagsimula na nang nag-message na sa isa't isa. Nagtatawagan. Pero saan kaya aabot ang kanyang pag-uusap nilang dalawa? Balikan po natin mamaya ang ating bida. Ako po si Papa Johan ng Barangay Alas 97.1. Dahil tayo stronger forever. Stay dry, kabarangay.

0: seryoso? Kapal lang mukha mong sabihing seryoso, hindi ka naman makukontento.
1: I-talk to Papa na.
2: Eto na nga, nagsimula ng mag-text. No? At magtawagan, magpalitan ng mga mensahe. Itong si Elaine at itong si lalaking ito. Naku, ano pa kaya ang susunod na mangyayari dito sa kwento ng ating bida na si Elaine? Balik natin siya. Hello, Elaine.
3: Hello po.
2: Okay, so nagsimula na, nagpalitan na kayo ng mga mensahe sa isa't isa. Nagtatawagan. Kumusta ang nangyari? Ano mga sunod na detalye sa iyong storya?
3: Okay naman po. Tapos sabi, yung tinatanong ko sa kanya kung may dishes siya. Sabi niya meron container, then iwaktuwasan niya naman. Sabi ko, baka umiinom ka ha? Hate na hate ko talaga yung manginginom.
2: Hala! Okay. Bakit naman?
3: Hate na hate po talaga yung manginginom kasi nga po yung...
2: Wait lang. Nasa harapan ka ba ng ano, ng ventilador? ng electric fan? Oo, makikiano muna yung electric fan yan kasi

akala ko naman okay na siya. Sabi ko siguro ito na yung hinihiling ko kay God na ano. Na mamimit siya na manugtay things niya. Sabi ko ganyan. Tapos nakiano na rin po yung pamilya niya. Nakikita rin na rin sa relasyon na rin. Tapos sabi ko hindi ako.

0: na-share po ako sa, kasi naman hindi ka naman po siya din. Kasi po yung time na, di ba nasa Manila po ako. Parang lahat po ng gastos niya para makauwi ako. Parang pinrovide niya lahat yun. Tapos pagdating ko doon, ready na. Hindi ko pa po siya nakikita. Kasi nga, di ba, text-text lang po. Hindi mo alam ko ano yung itsura ng tao. Ganyan. Text-text lang po kami noon.
1: So wait lang, so, parang, sinagot mo, hindi pa kayo nagkikita?
0: Hindi po, siya lang po ang nakakita na sa akin. Kaya siya, nabagot po siya.
1: So wala kang idea kung ano yung itsura niya?
0: Yes po, parang doon lang ang pinaka-ano ko lang is, inisip po kagaya din siya nung kapamilya. Parang ganun. Ganun lang po ang pinagbabasin.
1: Wait lang. Po. Okay. Anong itsura ba nung kapatid, nung ideal man mo?
0: Yung kapatid naman po, hindi naman po.
1: Guwapo. Hindi
0: guwapo. Hindi naman po kagwapuhan. Hindi okay. naman po kagwapuhan. Basta ang ano ko lang po kasi doon, mabait, makajot, walang bisyo. Parang,
1: kaya sinagot mo na kahit hindi pa kayo nagkikita personally.
0: Yes po, hindi ko pa totally kilala po talaga.
1: Pero nung namanhikan, doon pa lang ba kayo nakita?
0: Yes po, kasi ano eh.
1: First time?
0: Yes po, kasi kilala ko yung pamilya. Parang doon na lang po ako nag-base sa akin. Kilala ko yung pamilya. So,
1: kumusta? Kumusta nung pagkikita nyo?
0: Medyo napapa-atras po ako that time. Kaya lang, ako po kasi yung tao.

0: Charlene. Buntis ako.
1: Ano?
0: Ang sabi ko, buntis ako. Hindi pa rin kasi siya handa sa responsibilidad na to eh. At ngayon, hindi ko na siya makontak.
1: Hindi pa handa? Pagkatapos ng ginawa niya sa'yo? Ay, napaka walang hiya naman pala ng boyfriend mong yan eh.
0: Nagkasalanan ko din naman kasi hinayaan kong mangyari to. Hinayaan ko na mabuntis ako.
2: Ano sabi mo, Loisa? Buntis ka?
1: Daddy?
0: Daddy, sorry.
2: Ano sorry? Nasaan yung boyfriend mo? Iharap mo sa akin yung lalaki na kabuntis sa'yo.
3: Daddy, ayaw daw po siyang panagutan ng lalaking yun eh.
2: Ano? Kailan pa naging mahina yung utak mo, Loisa? Ha? Nagpabuntis ka talaga sa lalaking walang plano sa buhay kung hindi ang magpakalat lang ng lahi.
0: Daddy, I'm sorry. Hindi ko naman po alam na ako.
2: Hindi mo alam na ano? Na mabubuntis ka? Napaka-boba mo!
1: Daddy, tama na po. Eh, baka po makasama sa kalagay.

0: Apollo. Mga kabarangay, andiyan kami this coming Saturday sa Robinson's Antipolo. Oo, abangan ninyo yan ha, mga kapuso, mga kabarangay. Sapagkat marami tayong mga inihandang mga papremyo, meron tayong mga sorpresa, may mga special guest artist po tayo from GMA, Sparkle, at andyan si Lady Gracia, si LG, at saka ako, si PD, Papa Dudut. Kami po ay magbibigay sa inyo ng sangkaterbang drama at syempre meron tayong fun games. Kaya huwag kakalimutan sa Robinson's Antipolo this coming Saturday na yan. Pakichismis na po sa lahat ng kapitbahay ninyo na dyan kayo mag-get together para tayo po ay magkita-kita dyan sa Robinson's Antipolo. Okay ba? Ayan ha, kita-kits po tayo dyan, mga kabarangay sa Robinson's Antipolo this coming Saturday. Paulit-ulit na naman. Sira ka ba? Paulit-ulit ko, Papa Dudut. Sorry na. Sige na nga. Ito na po ang huling bahagi ng ating kwento sa Barangay Love Stories number 1.
1: Stronger forever! Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one.

0: kausap yung mismong owner nitong coffee shop. Sige, ako nang kakausap sa kanya. Eh, pwede bang subukan mong pagganahin tong coffee maker? Di ba ikaw ang madalas gumagamit nito?
1: Ay, sige po, susubukan ko po.
0: Thank you. Sige pa, kakausapin ko lang yung customer na tumawag.
1: Okay, ma'am.
0: Dami namang problema kung kailan wala pa si Liam dito sa coffee shop. Sana naman kumalma na tong customer. I-unmute ko na nga tong telepono. Hello? Hello, Miss Gemma? Hello? Mukhang binaba niya na yung tawag. Mabuti naman.
2: Ah, sis, sorry ngayon lang ako dumating. Hinintay ko pa kasi yung

0: oras na yon. Parang gusto ko na lamang na bigla kong kainin ng lupa sa sobrang bigat ng nararamdaman.
1: Customer, sobrang gulo daw na nangyari. At pagkatapos ng tawag na yon, pina ako nag-check pa ng cellphone ko.
2: Okay ka lang ba?
1: Oo, okay lang ako ate.
2: Sinabi sa akin ni Daddy yung nangyari sa kasal nang makauwi na siya.
1: Ah, sinabi niya na pala sa'yo yung katangahan at kapalpakan ko.
2: Hindi naman sa...
3: Oo! Alam na ng ate mo ang ginawa mong pagsira sa kasal ng kliyente natin.
2: Daddy, gising pa po pala kayo.
3: Eh paano ako makakatulog kung alam kong nagbigay na naman ng problema yung kapatid mo? Sinira na naman yung pangalan ng negosyo natin.
2: Daddy, ang mabuti pa po bukas niyo nakausapin si Charlie.

0: Wala naman talagang kwenta yung coffee shop na yan kasi di ba palugi na yan? At alam ko na anumang oras, magsasara na rin yan. Kaya bago pa madamay ang catering service natin, ipasara nyo na kagad yung basurang negosyo nyo! Ano? Akala mo hindi ko alam na wala ka nang kinikita dyan sa walang kwentang coffee shop na yan? Ang hindi ko maintindihan sa'yo, bakit sinasayang mo pa ang panahon mo dyan? Bakit hindi ka nalang mag-focus dito sa negosyo natin?
1: Dahil itong tinatawag niyo na walang kwentang coffee shop, pinangarap at pinaghirapan ko to. At patuloy kong nilalaban kahit hirap na ako. Dahil dito ko lang nakikita yung sarili ko na masaya, Daddy.
0: O tapos ano? Ha? Hahayaan mo na lang na mabulok ka dyan sa coffee shop na yan? Na maghirap ka at lumubog ka sa utang? Ha? Tandaan mo, Charlene, hindi ka mabubuhay ng coffee shop na yan. Ipasara mo na yan at mag-focus ka na lang sa negosyo natin.
2: Charlene, tahanaw.
1: Ate, kahit anong gawin ko, hindi pa rin niya makita yung alaga ko. Kahit anong gawin ko, ate.
2: Pagod na si Daddy, kaya niya nasabi yun. Ang mabuti pa, tara na. Sasamahan na
3: taon. Pero hindi ko alam kung sadyang matigas lang ba talaga ang puso ni Daddy o hindi lang talaga siya ma-express ng sariling emosyon niya. Pagkatapos ng gabi na yon ay gumawang ipasa sa kanya ang responsibilidad na ipagpatuloy ang coffee shop, lalo na at kailangan niya rin ng maraming oras. Pero kahit papaano ay nagiging masaya ako na nakikita ni Daddy ang halaga ko bilang

0: Magpapasikat ang isang rising OPM singer-songwriter na may super lambing na tinig. Live the live sa sikat sa barangay to perform her emotional songs, si El Rona. Ngayong Miyerkules, 4 PM sa iyong number one and only Barangay L.
1: Barangay LS 97.1 97.1
2: Barangay LS
3: Stronger
4: Pinatibay!
3: Forever!

Yes, 97.1. Dahil tayo ay stronger forever, stay dry. Kabarangay, nagbabalik po ang inyong si Papa Dudut. At bago tayo magpatuloy, ito po mga kabarangay, heto na ang muling pinakahihintay ninyong kwentuhan, tawanan at kiligan. Live ngayong Saturday, June 20, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo. Kita-kits po tayo sa Barangay Live Studios. Kasama si Lady Gracia at syempre ang inyong Papa Dudut. May bonus pang performances mula sa ating mga kapuso artists. We have Naj Zablan and Jimmy Sparkle Artist na sina Lee Victor and Bond Bryan. Marami kaming inihandang fun games at mga papremyo para sa inyo mga kabarangay. At syempre may chance pa kayong makameet and greet ang inyo pong Mr. Love Stories. Yours truly, Papa Dudut. Very exciting, hindi ba? Libre lang po ito, kaya huwag palampasin ha. Tara na at makisaya ngayong June 20. Sabado po yan, ngayong Saturday, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo. Dito lang yan sa Barangay Live Studios. Ang ating Barangay Live Studios ay hatid sa atin ng Bygone 100% Knockdown at ng Barangay LS 97.1 Forever and in partnership with Robinson's Antipolo. Salamat po Robinson's Antipolo for accommodating us. Kita-kits na po tayo this coming Saturday para mapanood nyo. Paano nga ba ginagawa ang Barangay Love Stories? Ah, ganun pala yun. Ganun pala yung ginagawa.

0: 97.1.
1: Dahil tayo ay stronger forever. Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang hapon.
0: Forever Request with Papa Ovid. We are live in Tuesday afternoon.
1: Kumusta po kayo mga kapuso? Kumusta mga kabarangay? Mga team bahay, team online, team biyahe, mga sasakyan, establishmento, mga panghanap buhay, opisina, kahit saan man yan. Abot po kayo na ating tugtugan mga kapuso at syempre ating team online sa ating website, ang ating live stream.

po ngayong Sabado, June 20, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo. Kita-kits po tayo mga kabarangay para po sa ating Barangay Live Studios. Ha? Kasama si Lady Gracia at ang nag-iisang walang katulad si Papa Dudut. At syempre may bonus pang performances mula po sa ating mga kapuso na Jezablan, ang GMA Sparkle Artist, sina Lee Victor at Bond Bryan.

0: Orelar po. Mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Ang grocery para sa masa.

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Morelar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Ang grocery para sa masa.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Aguilar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.

lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

Thank you. Thank you.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

ka ba? Nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahimpapawid sa

0: Morelar po mag-MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap! Mag-MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Ang grocery para sa masa.

Luis Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Hello guys, kakatapos na ng series na ginagawa ko ngayon. Isang movie at mga endorsement shoots. I need a break. So, nasa airport ako ngayon. Lilipad ako papuntang Spain. Magpapahinga lang ako kasama ang pahinga ko.
1: Arkin?

0: Yeah, me too.
1: What?
2: What?
3: Pero después, no sé, el pasar de los años.
4: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
5: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
4: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
6: Want to enhance your beauty?

Hey, man.

0: Siguro, alam mo, may churches.
1: Hindi ako.

May nalimutan yata ako. May naiwan sa daan. May biglang pagaan ng mga balikat ko at hindi ko naiintindihan. Kaya sa sobrang gaan, masakit.

0: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.
1: Thinking something creamy? We got you. You'll be craved with Ospen Carbonara. In just 3 minutes, make the sauce, boil pasta, mix and add toppings. Sobrang takam talaga. Edi ikaw, will you resist the creaminess?
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: pampagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
1: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
0: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
2: V-Care 들어보셨나요?
3: V-Liner을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, 미아르.
4: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: くぬるくもなく絶妙。
1: 冬ね、溶けてる。
2: よし、風呂上がりに一杯。
1: まだ飲みます？ちょ、リリーさん、冬ね。
0: What's up?

来たね。はい、入った。今日からよろしく。よろしくお願いします。あれ、メガネ。家ではメガネなの。

문자에 답변하시기 전에 몇 가지 보안 질문을 좀 해야겠습니다. 그 남자에 대한 당신의 진짜 마음은 뭡니까?

0: V케어 들어보셨나요?
1: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, Niaru.
2: Hi guys! Init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: まだいつものまつげ?私は一日中、プルントカール。根元むつっと、濃密まつげ。メイベリン、ボディマスカラ。メイベリンニューヨーク、変わろう。
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Lakas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan.

0: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.
1: 오셨는지 고가인 물품 있을 수도 있으니까 아 이거 좀 감이 나가는데? 깜짝 놀랐어. 아 잠시만요.
2: 네?
1: 정연이가 한다 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
2: 진짜 열심히 살았네.
3: TVOK2 na! Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK2.
4: Ready? And go!
3: Haharurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: PD. Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Pan News, Prime Time, 5:30 p.m.
1: Walong members, isang game master,

0: Sabado, 2:30 p.m. sa SBC at mapapanood sa Player.
1: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.

0: talaga ba? Oh, okay. Baka kaya siguro pa na yung overtime, ano?
1: Walang problema sa ninong ka.
0: Ayun. Agad-agad, ha? Okay, papano? Papano? Muli, maraming salamat ha sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Malabat.
2: Sa alam po ni Christian Yosores. Ako po si Steve Raz.
0: Walang BBT, walang maglilipad ng channel, ha? Susunod ng Gising Pilipinas. Thank you. Bye. Miyerkules na ho ngayon. Konting tumbling na lang. Weekend na naman.
3: Miyerkules. Abang, mabilis lang yan, ha?
0: O, bukas Thursday.
3: May special session mamaya. Mag-abang ka.
4: Okay ka lang.
3: Bakit?
0: Bukas ulit.

0: Pittsburgh KBP.
1: Wakey, wakey.
0: It's a Wednesday, 6:02 a.m. Bago nagising na, no ba?
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: Gising! Gising! Pilipinas!
4: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
5: dapat mong malaman.
6: Dapat mong malaman.
5: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
7: Gising na!
8: Gising na!
7: Bango na!
9: Bango na!
7: Gising Pilipinas na!
3: Gising!
10: Gising Pilipinas!
11: Good morning!
0: Let's go! Let's go! Arriba, arriba. Mr. Gising reporting. Narito na po mga may init na balita ngayong Miyerkules sa Gising, Pilipinas. Dumulog na sa Korte Suprema ang Cayetano Block para linawin ang issue sa liderato ng Senado sa petition for certiorari and prohibition. Iniling po ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na ideklarang illegal at walang bisa ang sesyon at rigodon sa Senado noong June 3. Matatandang nakabuo ng quorum ang 12 senador sa kabinakante ang lahat ng pwesto sa Senado at inihalal bilang Senate President pro tempore at acting Senate President si Sherwin Gatchalian. Iginit ng Cayetano Block na hindi maring gamitin ang dating hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco sa Rigudon dahil nagsimula ang sesyon ng may quorum at walang senador na nasa labas ng bansa. Iniling din sa Supreme Court na magpalabas ng status quo ante order para ibalik ang dating sitwasyon ng Senado bago ang sesyon ng June 3. Bukod dito, iniling din ang Cayetano Block na ipawalang bisa ang bagong patakaran sa proseso ng impeachment na makapaghahalal ng presiding officer kapag hindi pangulo ng bansa ang nililitis. Kabilang sa petitioner sina Cayetano, Loren Legarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Bonggo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Camille Villar at Senate President o Senate Secretary ng grupo na si Jose Luis Montales. Pero hindi kasama sa naghain ng petisyon sina Senator Mark Villar, ganun din sina Senator Joel Villanueva na dadalo naman umano sa special session ngayong araw. 5 minuto makalipas ay 6 ng umaga, kasado na ang special session ng Senado at Kamara ngayong araw. Layo nitong mabigyan ng panahon ang Kongreso para maipasa ang ilang panukalang batas tulad ng pagpapalakas sa mga ayuda, libreng college tuition at pagbabawal sa mga political dynasties. Ipinatawag din ang special session para makapag-convene ang Commission on Appointments at maaksyonan ang appointment at promosyon ng ilang miyembro ng Gabinete, Militar at Foreign Service. Sa Facebook Live, iginit ni Senator Alan Peter Cayetano na nagpatawag ng special session si Pangulong Marcos para makuha ang Senate Presidency at Chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Pero depensa ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, layo ng special session at tapusin ang mga nakabimbing panukala. Pagamat tumaas ang magiging maayos ang special session, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat pigilan ang posibleng dirty tactics o eksenang gagawin ng Cayetano Block. Umaasa naman ang Armed Forces of the Philippines na magiging prioridad ng Senado sa special session ang kumpirmasyon ng 5 general. Idinawit na mga nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zal Dico ang ilang opisyal at mamahayag na nakatanggap ng perang kickback mula sa flood control projects. Sa pagharap sa media, inakusahan ng mga bagman na nakatanggap ng maletang naglalaman ng pera si Senator Francis Escudero na nadawit na sa anomalya matapos sumama sa Gatchalian Block. Ipinakita rin sa press conference ang larawan ni Senator Francis Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta kasama ang mga sinasabing empleyado ng kumpanyang iniuugnay kay Zal Dico. Eh, pero hindi pinaliwanag. Eh, anong papel doon? Bakit may picture? Ba't nilabas yung picture? Parang may malisya na nilabas, pero hindi naman in-explain. So, ano nga? Anong katiwalian doon? Kung nagpa-picture si Megastar at saka si Senator Kiko sa mga empleyadong yun. Nangako po si Pangilinan na magsasamba ng reklamo laban sa mga bagman at naniniwalang may kinalaman ang akusasyon sa balitang itatalaga siya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ng Gatchalian Block na mag-iimbisiga naman sa anomalya. Bukod sa mga mambabatas, inakusahan din si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nakatanggap ng 10 million pesos mula sa mga bagman. Pero kinwestiyon ni Garcia ang pabago-bagong pahayag ng grupo dahil nakalagay na ang pera sa mga bag sa halip na sa maleta. Inakusahan din nakatanggap ng kickback ang mga media personalities na sina Ramon Tulfo at Arnold Clavio. Pero itinanggi ng dalawang mamahayag ang akusasyon at pinag-aaralan ng pagsasampa ng reklamo. Pinag-aaralan din ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Congressman Mike Defensor dahil sa pag-anunsyo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng walang otoridad. Sinasabing marami pang pangalang ibubunyag ang mga bagman pero walang tinukoy na petsa. 8 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga, pinatawan ng Sandigan Bayan 2nd Division ng 10 araw na suspensyon sa Senador Jinggoy Estrada. Kaugnay po ito ng kasong graft dahil sa pagtanggap ng 573 million pesos o mano na kickback mula sa flood control projects. Sa inihayang komento noong June 15, iginit ni Estrada na hindi siya dapat masuspindi e dahil hindi pa nabibigyan ng pagkakataong questionin ang investigasyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Orayan sa prosecution, may criminal prosecution sa ilalim ng valid criminal information kaya maaaring patawan ng preventive suspension si Estrada dahil sa kasong graft. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Plunder Law, inatasan ng korte na pansamantalang suspindihin ang sinumang incumbent public official sakaling sampahan ng valid criminal information. Dilinaw naman ang Sandigan Bayan na hindi nangangahulang guilty si Estrada dahil sa ipinataw na suspensyon. Ewan nga na may preventive suspension yun eh. Sa pahayag iginit ni Estrada na hindi niya gagamitin ang kapangyarihan bilang senador para protektahan ang sarili sa mga aligasyon.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: My Flash Report mula kay Radio Patrol Rowen Cueto. Rowen!
6: Alvin, mga kapamilya, mula North Avenue muna hanggang Shaw Boulevard ang biyahe ng MRT as of 5:50 ngayong umaga. Kakaanunso lang ng MRT management na nagkaroon ng technical issue sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Station. Kaya wala muna ang biyahe ng MRT na dederecho hanggat MRT Pasay. Kaya na ng karagdagang detalye ng balitang ito dito sa DZMM. At yan, ang balita kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Wala namang tumigil na bagon sa gitna ng magkabilang stasyon. Hindi naman ganun. Kung hindi talaga natuloy, wala na nakakatuloy papuntang Pasay, Rowen.
6: Tama ka dyan, Alvin. Nandito nga tayo sa may tapat ng Port Station kung saan isang bagon na nakatigil dito papuntang southbound. Sa ngayon, Alvin, na nakikita natin dito, nagbabaan na yung mga pasahero nag-aantay kanina doon sa may Bonnie Station. Ngayon, nagbubukay na sila ng mga kanilang rider kasi wala talaga masakyan, Alvin.
0: Sige, babalangan kita mamaya, Rowen. Marami salamat si Rowen Cueto. Thank you sa iyong
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Ituloy natin ang mga balita sa oras na alas 6:00.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Mahigit 200 reklamong may kaugnayan sa manumalyang flood control projects ang iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman sa unang 6 na buwan ng taon. Mas mataas ito kumpara sa mahigit 100 reklamong iniimbestigahan ng Ombudsman noong nakarang taon. Sa ngayon, 4 na kaso nang isinampa sa korte habang patuloy ang imbestigasyon sa iba pang reklamo. Pero aminado si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kailangan palakasin ng tiwala ng publiko ay ipakitang kayang panagutin ang sinumang opisyal na sapatas at independent na investigasyon. Sa ngayon, kinasuhan na si Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating Congressman Zaldico, gayon din ang mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Discaya. Samantala, isasama ng prosecution team ng Kamara sa mga ebidensya sa impeachment trial ang mahigit 50 baril na sinasabing pag-aari ni na Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manases Carpio. Sinasabing hindi idiniklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mag-asawa ang milyon-milyong pisong halaga ng baril tulad ng rifle, shotgun at revolver. Plano ng prosekusyong ipresenta sa impeachment trial ang mga ebidensya at testigo kaugnay ng mga pag-aaring baril kabilang ang kinatawan ng PNP Firearms and Explosives Office. Pinaniniwala namang may iba pang nakatagong ari-arian si VP Sara, lalo't nabi ko itong ideklara sa SALN ang mga pag-aaring baril. Inaasang maghaharap ang House Prosecution at Defense Panel sa pre-trial conference bukas. Nanindigan naman si Acting Senate President Sherwin Gatchalian na kailangan pa rin ng 16 na boto para ma-convict si VP Sara. Pero naniniwala si Senator Panfilo Lacson na dapat desisyonan ng Senate Impeachment Court ang issue dahil may posibilidad na babawasan ang bilang ng mga senador pero mananatiling 16 ang conviction threshold. Doon na iginiit ng kongresistang dapat ibaba ang kailangang boto para ma-convict si VP Sara kung hindi pa rin makadadalo ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa, gayon din na nakakulong at suspindidong si Senador Jinggoy Estrada. Itinanggi po ni Senador Mark Villar ang sinasabing panghihimasok nila ng kapatid na si Senador Camille Villar sa implementasyon ng LRT Line 1 Extension Project sa Cavite. Iniimbisigahan na ng Office of the Ombudsman ang akusasyong hinarang ng 2 senador ang konstruksyon ng Nyog Station sa Bacoor City na target sanang matapos sa susunod na taon. Sinasabing hiniling na magkapatid na ibahin ang alignment na riles para dumaan sa C5 Road sa Las Piñas City kung saan may pag-aaring property ang pamilya Villar. Hello? Pero depensa ni Mark Villar, aba hindi naman niya ginagamit ang posisyon sa pamahalaan para sa pansariling interes. Bukas din na senador sa anumang lehitimong imbestigasyon habang wala pang pahayag si Senador Camille Villar sa usapin. Bumagsak ang bilang ng mga Pilipinong nagtitiwala sa balita ngayon taon. Abay bakit? Sa Reuters Institute Digital News Report, 28% po ng respondents ang nagsabing may tiwala sa balita mula sa 38% noong 2025. Malaki po yun ha, 10%. Kaya dapat ang responsibilidad natin, kami mga lidimong news outlet, ay galingan din po namin at ipakita sa publiko na kami po ay mapagkakatiwalaan. Buwaba rin sa 42% ng mga Pilipinong kumukuha ng source ng balita sa telebisyon mula sa 46%. Eh malamang nandun na sila sa social media. Ayun nga po, 58% naman ang sumasagap ng balita sa social media tulad ng podcast at artificial intelligence platforms. Pinaniniwala ang bumaba ang tiwala ng mga Pilipino sa balita dahil sa gulo sa politika at pag-atake sa mga news outlet at mamamahayag. Patuloy po ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, 8 piso po kagad ang natapyas sa diesel, habang mahigit 5 pesos naman sa presyo ng gasolina at mahigit 9 pesos sa kerosene. Nauna nang inanunsyo ni US President Donald Trump ang kasunduan ng Amerika at Iran para itigil ang giyera at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pero hindi pa malinaw ang detalye ng kasunduang pipirmahan sa Switzerland sa Biyernes. Sa kabila nito, ayaw pa rin maging kampante ni na Pangulong Marcos, pati na rin po yung Department of Energy Secretary, hinggil po sa sitwasyon sa Middle East. Aminado rin ng DOE na hindi agad may babalik sa dati ang presyo ng petrolyo dahil sa mga nasirang pasilidad at barkong na-stranded dahil sa giyera sa Middle East. At tama po, sabi po ng DOE, 6 na buwan hanggang 12 buwan bago po may balik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo na naglalaro lang, bago po ang giyera naglalaro lang sa 50 hanggang 60 pesos kada litro. Eh ngayon may nakita ang diesel, 82 ba yun? O 70 plus ang kada litro, ano po? Yung gasolina, ganun din. Eh di, ibig sabihin, kailangan pa natin magtapyas ng mga 20 para bumalik sa dati, ano? 20 pesos per liter, yan ang target natin, ha? Eh muli pong isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Mayigit 35 na kasi last time, 35. Siguro 37th day na po. Tuloy-tuloy na yellow alert o manipis po ang reserbang kuryente dyan sa Visayas. Tumagal na mahigit 6 na oras ang yellow alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10:30 ng gabi. Muso dito sa forced outage ng 15 planta habang 12 pong tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Sa Western Visayas, tataas ng 2 piso kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan dahil sa pagtaas pagtaas ng presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market at tumaas ito ng 200 hanggang 600 pesos sa mga residential customers. Noon nang inanunsyo ng Meralco ang 15 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ngayong buwan, bunsod ng pagtaas ng generation charge dahil sa pagpalyapo ng transmission lines at maraming planta ng kuryente. 17 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga, standby Radyo Patrol. Nilinaw ng PhilHealth na may package para sa mga miyembrong na-confine sa ospital na hindi aabot ng 24 oras. Kasunod po ito ng viral Facebook post ng misis na namatayan ng mister dahil sa brain hematoma. Lumapit ang misis sa PhilHealth para makakuha ng benepisyo ng mister at mabayaran ang 200,000 pisong bayarin sa ospital. Pero nagulat ang misis nang matuklasang hindi kwalipikado ang mister dahil na-confine lang sa loob ng halos 19 hours. Ayon sa PhilHealth, may benepisyong matatanggap ang stroke patients na namatay kahit hindi umabot na isang araw sa ospital. O ay bakit hindi alam ng ospital? O di sitahin nyo yung tao nyo dun sa ospital? O di kaya yung sumagot mismo sa kanyang taga PhilHealth na wala siyang benepisyo? Can you imagine the anxiety? Yung sama ng loob nung ali, namatayan na nung mister, inintay na lang na mamatay dahil tanggap na nilang wala silang 4 million or 2 million only to find out na walang benepisyo sa PhilHealth. So bukod po sa sakit sa bulsa, masakit din sa damdamin nung ali. O paano yun? Wala lang. Sorry lang. O hindi nyo mapwedeng kausapin yung ali. Oo, i-console nyo yung ali. Mag-sorry kayo dun sa ali at sa pamilya. Nakipag-ugnay na rin po ang PhilHealth sa pamilya ng yumaong pasyente para sa iba pang tulong. O kita nyo, kailangan nyo pang gawin yan. Kung ginawa ng maayos ng in-charge ang kanyang trabaho dahil meron naman palang pakete, o di hindi sana tayo umabot dyan. Aga-aga. Easy kasi. Alas 6:18. Sabi ko, punta natin si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
9: Alvin, ngayon nga pasado alas 6 ng umaga, pangkalahatan pantahimik ang sitwasyon dito sa paligid ng Senate compound sa Pasay City. Ilang oras yan bago yung inaasahang special session ngayon ngang umaga. Nakapuesto pa rin, Alvin, yung mga barikada sa ilang bahagi ng Diokno Boulevard. Pero hindi naman nila tuluyang hinaharangan yung kalsada, kaya nakatatawid pa rin o nakalalagpas pa rin dito yung mga sasakyan na dito tayo sa may northbound na bahagi ng Diokno Boulevard. At tuloy-tuloy lamang dito yung usad ng mga sasakyan papunta sa ibang bahagi ng Maynila. Habang southbound naman ay tuloy-tuloy lamang din yung daloy ng traffic. Hindi pa nagbabago, Alvin, yung posisyon ng ilang barikada mula pa noong magprograma yung iba't ibang grupo rito noong Biyernes, araw ng kalayaan. Nakatayo pa rin yung mga tent ng iba't ibang grupo sa magkabilang bahagi ng kalsada, pero kapansin-pansin tila mas konti ngayon ang mga taga-suporta ng pamilyang Duterte na dito sa Senado nagpalipas ng magdamag. Yung ilan kasi, Alvin, na nakita natin na dito nagpapalipas ng magdamag ay sumama doon sa napansin natin kahapon, ano, sumama doon sa may naging pagkilos naman doon sa may tapat ng Edsa Ortigas para doon sa sinasabing Blue Ribbon Committee hearing kung saan humarap yung 18 dating bagmen umano ni ex-Ako Bicol Representative Saldico. Ngayon naman dito, Alvin, unti-unti lang dumarating yung mga pulis na magpapanatili na seguridad dito sa lugar, pero wala pa niya silang impormasyon kung may mga grupo magpoprotesta kasabay ng special session ngayong araw. Sa kabila nito, handa naman niya sila tumugon sa anumang posibilidad. Ang natukoy kasi sa atin dito, Alvin, basta meron talagang sesyon yung Senado particular, ito nga sinasabing special session ay meron talaga mga grupo na nagtutungo dito, nagpo-programa o di kaya naman ay nagpo-protesta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMF.
0: Manong Rod, thank you Zeus. Manong Rod, ikaw na. Manong Rod Eason from Bataan. Good morning, Manong Rod.
12: Good morning, Alvin. Siyam na wanted sa

0: Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Manong Rod Eason. Isunod po natin si Kuyang Noel Alamar from Oriental Mindoro. Go Noel, good morning Noel.
2: Good morning Alvin. Nasapat sa mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at Police Regional Office Mimaropa ang kinatayang 1.4 milyong pisong halaga ng produktong petrolyo at kagamitan sa isinagawang operasyon sa Barangay Santarita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ayon sa CIDG Oriental Mindoro Provincial Field Unit, naharang ng mga operatiba ang tanker truck na ginagamit sa pagdadala at pamamahagi ng produktong petrolyo na walang kaukulang permit mula sa DOE. Nakumpisma sa operasyon ng humigit kumulang 6,000 litro ng unleaded gasoline, isang tanker truck at isang hose na ginagamit sa paglilipat ng petrolyo. Dinala sa kustodiya ng CIDG ang suspect para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Noel Alamar. Isunod po natin si Rowan Cueto, yung lagay ng trapiko sa kaba ng EDSA northbound. Go, Rowan! Ako'y naputo. Hindi, kasi kanina nag-flash report si Rowan, may problema yung MRT, di ba? Eh, pakuha mo nga ulit si Rowan para ma-ano natin, ma-follow up natin sa oras na 6:23. Standby lang po, attorney kayo, saha kayo po'y susunod, ha? Pero kailangan ko mag-post for a commercial gap at makuha muna natin yung pag-uulat po ni Rowan Cueto. Pero bago yan, humarap po sa PNP CIDG ang ilang dati at kasalukuyang miyembro ng Ateneo Basketball Team. Kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang manlalaro sa Dipakulaw, Aurora. June 8, namatay sina Rene Batarbonia at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa gitna ng team building activity. Sinabi ni PNP CIDG Director Major General Robert Morico na ibinahagi ng mga manlalaro ang sinasabing mabibigat at matitinding karanasan sa mga nakaraang training ng koponan. Inimbisigahan na ng PNP CIDG ang posibleng homicide at paglabag sa anti-hazing law sa pagkamatay ng mga biktima. Umarap din sa NBI ang ilang manlalaro ng Ateneo pero no show. Sina Head Coach Tab Baldwin at Assistant Coach Sandro Soriano. Pero umarap sa NBI ang abogado nina Baldwin at Soriano at nangakong makikipagtulungan sa investigasyon. Iginit naman ang MVP Sports Foundation na limitado sa pagbibigay ng financial support ng kanilang papel sa Ateneo Basketball Team. Linaw din ang foundation na empleyado ng Smart Communications si Christopher Kimpo. Pero nagsilbi ring Ateneo team manager sa sariling kapasidad at nasa ilalim ng pamahala ng universidad. Punta na natin si Rowan Cueto. Go, Rowan! Rowan!
3: Alvin, dahil nga sa technical issue na nangyari dito sa MRT, ay marami ng pasahero mula sa MRT Bonnie Station ang bumaba at kasalukuyan nagbubuk ng kanilang mga kanilang rider or mga masasakyan papasok sa kanilang school or sa kanilang trabaho. Maraming sa mga apektadong pasahero ang napilitang mag-book ng mga ride-hailing service at motosiklo para makarating sa kanilang trabaho nga para maiwasang maliit. Ayon sa ilang mga nakausap natin kung pasahero o nakapanayam, malaking abala ang insidente at ikinadismaya nila ang umano'y huling pag-aanunsyo ng MRT tungkol sa limitadong operasyon. Sa ngayon, traffic ka dito sa pa-southbound lane ng MRT Bonnie Station. At congested na din yung mga sasakyan. Dahil dito sa mga aberyang ito, Alvin, hindi pa rin naglalabas ang MRT kung ano ba talagang dahilan. Pero sinabi nila, technical issue ang nangyari dito.
1: O tama, kailangan masagot nila Rowan kasi rush hour ngayon eh. Ibig sabihin talaga ngayon ang papuntang trabaho ng ating mga kababayan. Kaya kailangan natin yung MRT. Patawagan mo yung MRT kamo. Anong ibig nyo sabihin ng technical at mga ilang oras o ilang minuto ito maayos?
3: Kinontak na nga natin ang MRT, Alvin, pero humingi na tayo ng statement kung ano nangyari at tinanong natin. Hanggang ngayon hindi pa sila sumasagot sa atin, Alvin.
1: Ay, sino ba ang GM ngayon ng Eliza, ang pangalan ng general manager na ilagay mo nga dyan? Ano ba ang pangalan ng general manager ng MRT? Si Kapati pa rin ba? Ayun, si Michael Kapati nga, no?
3: Yes, yeah, si Michael Kapati, Alvin.
1: Hindi nasagot.
3: Hindi pa po nasagot.
1: Baka busy.
3: Sa ngayon dito talagang, dahil nga nakaparada na yung mga motorsiklo dito, Alvin, sa may harap ng Bonnie Avenue, dahil nga nag-book na pasahero ay

0: lalong bumigat yung daloy ng trapiko pa southbound lane ng ano ng EDSA dito ngayon, Alvin.
1: O tama, tama. Eh kung hindi nasagot, tawagan mo si Secretary Malamang. May nag-report na yan kay Secretary Lopez. O di kaya kina Maricara, tanungin mo dun kung anong reason ka mo, ano yung sinasabing technical issue, at kung mga anong petsa ka mo maibabalik ang operasyon. Kasi hindi naman buo eh, no? Ang nawala lang na operasyon Roen ay mula Boni hanggang Taft.
0: Hanggang Taft, tapos simula northbound ng MRT hanggang Shaw Boulevard lang yung biyahe, Alvin.
1: Tapos so mula SM North hanggang Shaw.
0: Yes, tama, Alvin. Oh. Southbound at saka northbound yan, Alvin.
1: Tama, tama. So ibig sabihin yung mga papunta Makati, Pasay, Paranaque, ay wala po kayo. Kailangan yung mag-bus o mag-motor o mag-TNBS kung may budget kayo para makapunta sa inyong destinasyon. O yung mga kumpanya dyan, ha, mali-late. Mali-late muna yung mga manggagawa ninyo ay dahil nasira po yung MRT. Galing sila dito sa North, ha. Babalitan mo ko, Roen, ha. Kukunin kita ulit pag may follow-up, okay?
0: Thank you, Alvin. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMN.
1: Maraming salamat kay Roen Cueto. Maraming salamat, Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa X30.
1: Si Attorney Domingo Igon Gayosa po, isang constitutional law expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy on a Wednesday.

0: sigurado. DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Kahapon, nakamove na ako sa sakit. Pero bakit ngayon, pumabalik? Sabay-sabay pa, kaya mas malala. Pilat na yan pag may lagnat, sakit ng ulo at katawan sa binat at sabay-sabay na sakit. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexulti Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Ang husay!
15: So easy to use. Everest Washing Machine.
16: Hun,
15: sino Everbest partner mo in the world?
14: Siyempre, it's you, babe.
15: Aww.
17: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
18: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
19: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
18: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
21: Good morning.
22: Magandang umaga po at good morning.
0: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
22: Joris, may galit ba sa akin yung AC? Ha? Ah, di ba ang tatay niyan ay kumpare ko naman? Ay, hindi pala. Kaibigan ko palang pala. Hindi ko pala kumpare. Eh, galit ba sa akin yung AC? Sinasapawan ako mo, ha? Magandang umaga. Nasaan na si, ano, si attorney? Patawagan niyo na. Kasi may problema po yung Zoom namin, eh. Kaya, kahit mag-phone pass na lang tayo, tawagan niyo na. Kanina pa nag-aantay dyan si attorney. Nakakahiya. 6:32!
13: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Magandang umaga sa iyo, Ambassador Francis Chu, ha? Ambassador, wala pala tayo schedule ng lunch natin, ano? Busy-busy yan ng lolo mo, ha? Grace San Mateo, Ma'am Grace, magandang umaga sa iyo from Bacoor, Cavite. Ganon din si Paolo Baldi ng Virac, Catanduanes. At sa Maynila naman ay si Bosted Kua, na ang bati po ay Happy Hump Day. Ganon din itong si Richard Merck ng Aga Ring Gumising. Pagising ko, gising na rin. Pag hindi naman nagising, nagigising ako lasing ko. Naku, gising na rin si Richard Merck. O, pati si Ma'am Lina Ho. Ayan, ang dami pong gising na at this point. Pati po si Ma'am Ceci Lopez at si Bonbon Ramos. O, ayan, kabang-abang daw ang magiging pangyayari po sa Senado mamaya. At sila po ay nakaabang dyan sa Riyadh sa Saudi Arabia. Nag-aabang po ng development dito sa Pilipinas. Ganon din itong si Ma'am Cecil. Binati ko po kanina, nanunod naman yan from San Diego, California. Kumusta na po? Ang capital ba ng California, Ma'am Cecil, ay San Diego? O Sacramento? Ah, tama, tama. Parang Sacramento nga po yung capital. Ah, magandang magandang umaga din sa iyo, Sir Butch Garcia ng Land Bank. Ayun, ang haba ng pila now. O kita mo, may photos dito na pinadala si Butch Garcia. Baka gusto nyo, ubigay nyo kay Rowen, na ang haba ng pila now ng bus station sa harap ng Mega Mall. Oh, ayan, yan, mga ano natin to, mga friendship natin na nagbibigay po ng mga photo po sa atin. Thank you, ha, Butch. Ha. Sasabihin ko, ipo-forward ko kung kailangan pa nila. Kasi ang reporter namin na si Rowen, malapit lang din dyan sa may Boni Station. Ano po? So, maraming salamat po sa ipinadala po ninyong photo o kung pwedeng magamit na reporter namin, mami, ha. Magandang umaga din kay Boss Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. O ba kung saan-saan mga lugar, ano? Si Aris Kali na sa California naman, na pinapabati ng birthday ang kapatid niyang si Aurora Collins. At si Dave Amalosa, nandito lang yan sa Quezon City. At si Mamel si Balion Florentina. Anyway, may problema po tayo sa linya, no, sa Zoom. Kaya nag-Viber call na lang po tayo kay Attorney Domingo Igon Cayosa, isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Ginawa ng paraan. Attorney Igon, magandang umaga po sa inyo.
5: Good morning!
10: Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
22: Apo, kukuha lang po kami ng insights, ano po, dun sa special session na ipapatawag po ng presidente mamaya. Ano po, anong expectation ninyo from the Senate and from the House of Representatives, Attorney Igon?
10: Well, mukhang ready naman hong dumalo yung ating mga mambabatas. Ang binabantayan siyempre yung mga senador kung ilan ang dadalo. Kung matutupad yung pangako ni Senator Villanueva, at least magiging 13 sila. Hindi rin natin alam kung meron pang iba dun sa minority block ni Senator Cayetano ang dadalo sa sesyon. Sapagkat trabaho ko nila yan, eh. Obligasyon nila yan, hindi naman optional yan.
22: Pero ang anong position ninyo, Attorney Igon, na kung 12 lang sila, halimbawa na ipagpalagay natin, eh, hindi pupunta si Villanueva, although nangako na po, ano po, kung 12 lang ba sila, ay hindi uubra na mag-special session?
10: Pwede ho naman, sapagkat ang kanilang sinasight, yung ruling ng Supreme Court sa Avellino versus Cuenco. At sa tingin ng marami, ay applicable pa rin yan sa situation sa ngayon. Though it is not exactly the same, pero yung rationale at saka yung spirit of the jurisprudence at ng ating konstitusyon, pareho pa rin.
22: Opo, opo. Ang sabi po kasi ni Senator Alan Peter kay

0: Senate President, hindi ho ba't magbago ng mga komite? Kumaga yun talaga ang consequence pag nagkaroon ng 13. Hindi ho ba?
1: Tama po. At naintindihan natin si Senator Cayetano, pero yan yung kanyang opinion. At malinaw na ang kanyang pinoprotektahan, siyempre yung kanyang posisyon at personal na political agenda. Pero hindi niya pwedeng pagbawalan na mag-attend. Tungkulin ho ng mga senador na mag-attend sapagkat merong valid call for a special session. Kung titingnan natin yung nakalistang mga batas, importante naman mga yon. So hindi rin niya pwedeng sabihin yan lang ang dahilan. Maaring yan ang isa sa mga practical na resulta pag dumating ang isa pang senador. At maaaring i-confirm nila, i-validate nila, i-regularize nila yung ginawa nung nakaraang linggo na nag-elect sila ng mga bagong opisyal ng Senado.
0: Opo, pero ito pong kampo ni Senator Cayetano ay pumunta na po sa Korte Suprema, hindi ho ba? So wala naman po yung impact sa special session dahil iba naman po yung kini-question po nila, attorney, ano po? And by the time na yan ay hatulan po ng Korte Suprema, yan po ba ay magiging moot in academic na kung by this time or today, ay makahalal po sila ng mga bagong leader ng Senado? Hindi ho kaya?
1: Opo, pag nakahalal sila ngayon sa session na ito ng bagong leader at umabot dun sa 13 ang boto ng bagong presidente ng Senado at mako-confirm yung mga appointments ng mga committee chairs at saka yung Senate Secretary, edi moot and academic na yung petition nila na hinihain kahapon. Maari din na gagawin ng Supreme Court sabing moot and academic, but for the future guidance, edi decisionan pa rin nila yon. Hindi natin alam kung gagawin nila yan o kaya mag-iwas pusoy na lang sila at sabihin na moot and academic na kasi regular naman na yung pagkahalal dun sa mga opisyal.
0: Yeah, I was about to say that, ano, na kako, baka pwedeng decisionan na rin ng Korte Suprema kasi baka pwedeng mangyari po ulit, attorney, hindi ho ba, na pag may nangyaring ganito, dapat matik na alam natin na ganito. Hindi tayo nag-aalangan kung mag-a-apply ba yung Avelino versus Cuenco. Kasi ang sinasabi doon ng ibang kampo is, wala namang abroad eh. Ang kaso doon, malinaw na ang senador ay nasa abroad. Ito wala naman, nandito lang naman ah.
1: Maganda kung di-decision nila yan para for future reference. But a conservative Supreme Court, maaring iwas controversy na lang sila kasi it's a highly charged issue. At saka yung argument na wala namang abroad, nasa abroad, mas malala yung sitwasyon eh kasi nakakulong yung isa, hindi makalabas, non-bailable. Yung isa naman nagtatago. So mas mahirap po yun tawagin. Na pa-attend sa Senate. So these are all mga speculative at this point, but maganda yung punto mo at sana nga ganun ang ginagawa ng Supreme Court para sa ganun magabayan at maiwasan at mabawasan itong mga bangayan at kanya-kanyang opinion ng iba't ibang partido sa politiko at mga kagaya din natin kayo sa media, mga abogado. Eh di gawin na lang sana na maging medyo proactive sana ng Supreme Court. Makakatulong yan sa ating bansa.
0: Opo. And on another issue, Attorney Egon, I wonder ano po ang position po ninyo doon sa kung saan ibabangga yung 2/3 pag kailangan natin ng conviction ng akusado sa impeachment trial nga kung ganyan ang sitwasyon na ang isa po ay suspendido bilang senador for 90 days at yung isa naman po ay hindi mahagilap. Kasi ang sabi ni Senate President pro tempore, as far as the Constitution is concerned, this is a ease. Ang kailangan mo to convict. Although, paano naman yun? I mean, parang unfair naman na ang pagbabatayan ay ang 24 kung ang dalawa sa kanila ay indisposed. Hindi natin mahagilap kung nasaan, hindi natin mapipilit na umattend ng sesyon o ng hearing.
1: Well, hanggat hindi ho mapapalitan yung ating constitution, yung provision na yan, na 2/3 of all members to convict, of the Senate to convict, yun ang masusunod. At hanggat hindi naglalabas ng desisyon o interpretasyon ang Supreme Court sa isang valid case na idudulog sa kanila, yung simple wording ng konstitusyon ang masusunod.

0: Pero pwede rin yan, kagaya ng ginawa niya sa Avellino versus Cuenco, kung merong idudulog na petition sa Supreme Court, eh baka maging practical din sila at interpret nila na two-thirds ang natitirang pwedeng bumoto. Kasi nga naman, very illogical, no? And very ironic yung pangyayari. But so far, yun ho kasi ang sinasabi ng konstitusyon. So yung ating saligang batas, yun ho ang mamamayani. Yung ang inaasahan natin diyan baka dadalhin sa Supreme Court, pero ang problema naman sa Supreme Court, mabagal magdesisyon eh mapepeting kung yung gawain sa kung mabagal din ang desisyon nito.
1: Opo, so as it is, Attorney Cayosa, hindi applicable yung desisyon sa Avellino versus Cuenco dun sa usapin naman kung saan ibabangga ang two-thirds. Yung two-thirds na threshold, ibabangga talaga yun, i-interpret talaga yun batay sa provision ng konstitusyon, hindi doon by implication sa desisyon ng Avellino versus Cuenco.
0: Tama ho, maaaring gamitin similar reasoning doon sa Avellino versus Cuenco. Kaya lang, kung titignan kasi natin yung dalawang kaso na ito, iba ito, impeachment court ito, impeachment ito, at saka qualified majority ang kinakailangan. Ito ho, yung Avellino versus Cuenco, at saka pagpapalit ng liderato. So hindi ganun kabigat. Ito ho kasi pagtatanggal sa isang mataas na opisyal, na meron ding sariling mandato na botohan din siya. So ang intention talaga ng Constitution, qualified majority. So maaring kung pag-interpret ng report, maaring sabi nila, di qualified majority nung natitira. Pwede rin naman yun, that's reasonable. But unless that is done by Supreme Court in a case, in a valid case brought before it, we go back to the wording of the Constitution. Two-thirds ng all members, two-thirds ng 24.
1: Opo. So mas mabigat po yun, ano? Ibig sabihin, mukhang walang kawala doon, yun talaga ang masusunod kahit, hindi kasi, kahit suspended yung isang senador at yung isa naman ay nagtatago sa 24 pa rin na bilang ibabangga ang two-thirds.
0: Tama ho. We cannot simply do away with the wording of the Constitution dahil by analogy ina-apply natin yung unang jurisprudence. Hindi kasi ho eksaktong parehong sitwasyon.
1: Opo, opo. Sige po, attorney. Mukhang nagagalit na po yung mga aso mo. Tapusin na po natin. Agugut. Thank you, attorney. Mabuhay po kayo. Ha? Maraming salamat. Thank you.
0: Maraming salamat, magandang umaga po sa lahat.
1: Nagalit na yung asa. Sabi nung asa, tama na yung ano nyo. Usapan nito, naguguto, magbi-breakfast na po yung mga asa ni Attorney Domingo Igon kayo sa isang constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines. At teka muna, maraming salamat muna. Sa Butch Garcia, thank you ah. Finorod ko na sa desk yung mga photos mo. Nahaba daw po ng pila sa mga bus station dyan po sa ano, sa EDSA. Magandang umaga sa iyo, Julius Flores. Yan, listener daw ng DCMM. Ano daw, sino ba palagi mo minimension na si Richard Merck? Di si Richard Merck, yung singer. Yung palagi yan, yung viewer namin yan si Richard Merck. Ya. Ganon din kay Chris Aberin Igasiano. Yan, nakamonitor din po sa atin. At syempre sa X, bago lang tayo mag-commercial, may isa pa po tayong guest, si Tito Montulvo. Kakausapin natin, isa siya po siya sa napangalan ng napadalan daw ng maleta ba ang pinadala di umano kay Ramon Tulfo? Maleta o sobre? Kasi ang mga bigating personalidad, mali-malita eh, di ba? So ang mga media, ano lang, sobre lang o paper bag. Pag paper bag, medyo malaki din ha, kasi may mga sizes din yung paper bag. Magandang umaga sa iyo, Amy Hernandez, Ma'am Christy Galvez, good morning din po. Sa Netflix na po mamaya, ay tama ha, maaga po yan. Oh, by the way, Camille, ilalive ba ng DZMM ang special session mamaya? Ayun, ilalive daw po, sabi ang special session. Eh, paano gagawin nyo? Magkahiwala yun. Anong unahin nyo, Senado o yung didiskartehan na lang ba ano? Kasi meron sa House, meron din po sa Senado. Ang mas exciting siyempre, yung sa Senado. Lalo na kung magkaka-13 po sila o baka 14 pa, malamang maghahalal po sila formally ng bagong Senate President. Kasi Senate President pro tempore lang yung nandyan, di ba? Magandang umaga sa iyo, Mama Sara Concepcion, na pinapa-shoutout po sina Sino si Siko? At Siko from Toronto, Canada at kay Ms. Elbe Benitez ng Tokyo, Japan. Yan. Jeffrey, nabati na kita, diba? Si Mama Elsie Balion Florentin, nakakaawa naman po ang Cayetano and friends doing anything to stay in power. Easy. Ganon din si Josh Kyle Edip at si Sara Concepcion. Magandang umaga. O, teka muna, kailangan natin mag-commercial. Dahil sa ating pagbabalik, kakausapin natin si Tito Ramon Tulfo. O, na inakusahan po na tumanggap din ng pera ng mga nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico. Sa pagbabalik po yan ng Gising Pilipinas Energy Energy on at Wednesday.
2: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending.

Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Magandang umaga muna kay Edwin. Ba, naka-monitor pala yung makeup artist na si Edwin, ay hairstylist ha. Anunood, kasama ko nanood mga taga Bicol, si JJ Pablo. Ba, Edwin, may pinapabati ka na ngayon ha. Dati sarili mo lang ha. Thank you din, mag-ingat kayo dyan sa Bicol ha. Pa-shoutout daw si Kagawad Marlon Nason. Alam po ninyo, hindi lang po andyan na ba si Tito Mol? Alam dyan na, okay, sige, wait lang po ha. Si Alfonso Quizon, watching from Calgary, Alberta. Ang dami po, from si Adelaida Ferramil, from Rome, Italy. Ah, Diyos ko, ang dami oh, from Cainta. Si Beth Adriano, si Andrew Calio, from Antipolo. My goodness, ang dami nyo ha. Nakikimarites kayo ha. Oh, very good, very good. Dahil nasa Viber audio na natin si Ramon Tulfo, isang kolumnista at batikang mamahayag po na inaakusan po nung mga bagman na tumanggap ng paper bag. O hindi niyo pa ako sinasagot. Anong sabi kayo dito? Paper bag ba, Eliza, o maleta? Magandang umaga sa'yo, Tito Mon.
1: Magandang umaga. Okay.
0: O, paano daw natanggap nyo? Maleta o paper bag?
1: Nung matanggap ko yung balita,
0: oh,
1: eh, tiningnan ko yung Facebook.
0: Oh.
1: Halos maihi ako sa katatawa. Kasi unang-una nakita mo yung kuan ng tao, parang nagkakuha ng raffle. Pag anunsyo niya yung pangalan ko, oh, parang tumatawa pa siya.
0: So ano sa palagay mo ang motibo? Ba't kayo dinamay? Kasali ba ito sa batikos din sa magkapatid na senador, yung kapatid mo sa Senado? Kung magkasinali ka na rin?
1: Hindi, kasi mga binabatikos ko kasi ito si Levy Baligod, yung kabogado nila sa kanyang kabubuhan. Tapos namang si, dalawa lang yung nagmaring nagturo sa dalawa, sa mga maris na yan. Si Levy Baligod, yung pulpul na abogado, na palagi ko sinasabing pulpul, at saka si Senator Dante Dinuguan Marculeta.
0: Talaga. So yun ang motibo, dahil palagi mo binabati ko sa kumpulo mo, kaya ka nirespakan.
1: Ay, kasi kita mo naman yung pagbanggit niya, parang natatawa pa siya. Kasi yung dating niyang boss ay PR, si Joey De Guzman.
0: Mm.
1: Reputable na PR yan.
0: Mm.
1: Tapos nakikita kami, parang mga Thursday club, ganoon. Every Monday, nakikita kami niya, nagko-coffee kami. And we compare notes.
0: Mm.
1: To go to PR. Kasi nasa PR business na rin ako eh.
0: Ah, ganun. Oh.
1: Mula nung nag-retire ko from mainstream journalism, nag-PR ako, nag-PR ako. And tinutulungan ko si, kumbaga sa subcontract.
0: Mm.
1: Kasi si Joey ay, kumbaga sa kung sa yung sub contractor, ako yung subcontractor.
0: Ah, ganun.
1: Ayan.
0: Hindi, protect ka muna. Are you Tito Mon, are you going to just laugh about this one, or you're going to file charges?
1: No. Eh, paano yung gun eh? Nakakatawa eh. It's too, it's too funny. It's ridiculous. At saka pinasisikat lang ako.
0: Oh.
1: Actually, kung mabasa mo yung Facebook ko, sabi ko, I'm in good company. Kung totoo. Alam mo yung ginawa nila, yung kay, may ginawa din nila yung kay dating National Security Advisor Ed Anyo, Eduardo Anyo.
0: Eduardo Anyo, tama.
1: Sabi niya, dahil sinabi nila na supot daw yung natanggap. Noong nakausap ko si Anyo, sabi niya, insulto naman yan. Bakit supot? Yung iba, maleta. Akin, supot lang. Eh, National Security Advisor ako.
0: Oo nga naman. Eh,
1: parang naman din, mababa naman ang tingin nila sa akin.
0: And so, anong basa mo? Sa palagay mo ba'y nagagamit yung mga taong ito ng kabilang kampo?
1: Definitely, definitely. At saka well-funded sila.
0: Ay, sinong funder?
1: Ha?
0: Sinong funder nito? Sino financier?
1: Alam mo naman na yung DDS, malaking nagpupundo niyan. At saka isang bansa ang gustong maluklok si Sara na bilang presidente. Kaya tinutulungan sila. Yung mga trolls na yan, pag halimbawa binanatan mo o tinuligsa mo si Sara tapos sa Facebook, at saka libo-libo yung dadagsaan ka na libo-libong mga komentaryo, mga trolls yun. At karamihan yun sa China.
0: Eh, nakakatakot yun kung totoo sinasabi ninyo na nakikialam yung isang bansa at sumusuporta sa isang potential candidate sa pagka-presidente. Hindi ba nakakatakot yun na manghihimasok sila sa aktibidad natin sa loob ng Pilipinas?
1: Nakakatakot. In fact, nung special envoy to China ako, nung panahon ni Pangulong Digong, ang palagi na lang sinasabi na dapat tao pag... kasi very friendly si Digong sa China, di ba? Eh gusto nila na ang pumalit sa kanya ay si Sara, yung kanyang anak.
0: Opo.
1: At pagi yung ibang palagi yung binabanggit noong araw. Kaya yung magandang malaki, unlimited yung pondo niya. At saka yung mga trolls niya, unlimited yan. Ang daming trolls.
0: Opo. Eh, ano sa palagay mo ang papel naman ni dating Congressman Mike Defensor? Napanood ko yung parte kasi ng presentation para si former Congressman Defensor ang siya yung taga-Kumpas eh.
1: Ay, hindi ko alam eh. Baka siya yung nag-recruit. Ito naman, sa tingin ko naman, yung kay Mike Defensor ay utos naman ito ni GMA. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dahil si GMA at saka si Sara ay
0: aliado.
1: Magkaibigan. O, magka-aliado. Tandaan mo nung panahon ni Pantaleon Alvarez na Speaker of the House.
0: Oo, tama.
1: O, pinatalsik ni Sara si Alvarez at pinalit ay si Gloria. Ayun, nakikita. You see the connection?
0: Yeah, yeah.
1: Ayun. Si Gloria din kasama din diyan.
0: Para sa iyo, sa intel mo, si former Congressman Mike Defensor ay tao naman ni dating Pangulong Arroyo. Ito yung ambag naman niya.
1: Oh, yes, yes. Oh, hindi lang tao, girlfriend pa nga yan eh ni GMA ng araw eh.
0: Mario, hindi malayable tayo.
1: Totoo po yung sinasabi ko.
0: Paano mo naman
1: 20 birds ko nung araw.
0: Paano mo naman nalaman 'yun o kung naging naging boyfriend o?
1: Alam mo mga 20 bird ko.
0: Oh. So hanggang ganyan lang dito muna, no? Tatawanan mo na lang. Kaya mo baka may part 2 pa yung expose laban sa iyo at sa mga kapatid, pati si Senator Erwin. Kasali ulit nung kahapon, 'di ba?
1: Hindi ko na alam kay Erwin, pero sa akin ako nakatatawa. Eh kasi sabi ko, bakit naman, parang yun ang sabi nga ni Anyo, bakit hindi maleta, bakit supot naman, di parang nakakamenos naman. Yan naman. Parang nababa naman ang tingin sa akin. Ang siguro magiging proud pa ako pag sinabing maleta. Hindi naman supot. Supot. At saka kakasya ba yung dalawang milyon daw every week ang tinatanggap ko nasa supot. Yung bang supot ay kakasya sa dalawang milyon, kakasya sa isang supot. At saka nasa mataong restaurant. Mataong restaurant yung pinupo yung kuha namin.
0: Yung binanggit. So anong hamon mo dito sa mga bagman na nag-aakusa sa iyo?
1: Wala akong hamon kasi sumusunod lang ng mga utos eh. Mga alipores yan eh.
0: Kumaga may taga-kumpas.
1: May taga-kumpas, ganyan. Yan ang mga si Baligod, si Attorney Pulpul Baligod at saka si Senator Dinuguan Marpleta at saka si Gloria Macapagal-Arroyo. Ayan ang mga na, kasi yan ang mga DDS eh.
0: Opo. O sige, di hanggang dyan muna tayo, Tito Mon. Naubusan akong oras ha. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat po sa oras niya.
1: Salamat.
0: Si Ramon Tulfo po yan. Isang kolumnista na ngayon ay PR. O yan ha. Lumipat na ba? Hindi ko alam na lumipat na pala sa public relations si Tito Mon Bigornia. Alam mo ba yun?
2: Hindi eh.
0: Tawa ng tawa.
2: Oo nga, napansin ko tawa siya ng tawa.
0: At so ayaw niya ng supot. Oo, sabi niya mas dapat malita. Parang na-minus naman siya sa supot lang.
2: At saka dapat in-specify. Supot ba yan ng pandesal?
0: Sobrang late.
2: Diba?
0: Okay, nag-message din po si na Camila, yung ating istasyon sa kinadating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, si Atty. Baligo din at si Senator Marcoleta. At bukas po ating programa sa kanilang panig. Ito kasing si Tito Mon, pinangalanan eh. Pati mga chismis, pati mga marites, pinagbabanggit eh. Tapos tawa ng tawa.
2: May Tweety Bird daw siya eh. Siyempre, alangan namang hindi natin din pansinin. Bigyan ng halaga yung mga sinasabi ng Tweety Bird. Paano ba magsalita ang Tweety Bird? Tweet.
0: Pag nakakita ako ng bird, ang inisip ko marites eh. Mga marites yan, partner.
3: Yung mga ibong
0: pipit. Naku, mag-ingat ka, sinasabi ko sa'yo.
2: Kayo lupit.
0: Ay, si Grace muna ng video pinapabati si Nonoy Country na lagi po nakamonitor sa inyo. Okay? O mamaya na yung mga pabati dahil Radyo Patrol Balita alas 7. Ayan, simula na naman siya. Sa pagbabalik ng
4: Gising Pilipinas
0: Energy Energy!
5: Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalik ha! Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Special session ng Senado at Kamara kasado na ngayong araw. Malacanang nagbabala sa posibleng dirty tactic o eksena ang gagawin ng ilang senador.
2: Cayetano Block, hiniling sa Korte Suprema na linawin ang issue sa liderato ng Senado. Pero Senador Mark Villar at Joel Villanueva hindi sumama sa paghahain ng petisyon.
0: Iba pang mambabatas at mamahayag idinawit sa flood control projects kaso laban sa mga nagpakilalang bagman ni Zaldico inihanda ng ilang senador.
2: Senador Jinggoy Estrada, sinuspende ng 90 araw kaugnay ng kinaharap na kasong katiwalian.
0: Biyahe ng tren sa MRT3 limitado dahil sa technical issue. Mga pasahero napilitang mag-book ng ride-hailing app o magtiis ng pila sa bus.
2: Ilang dating basketball player ng Ateneo, ibinahagi ang mga karanasan sa training. Head coach na si Tab Baldwin, no-show naman sa investigasyon ng NBI.
0: 7 estudyante sugatan sa pananaksak ng babaeng ka-eskwela sa loob ng classroom sa Cavite.
2: Sa showbiz spotlight, Liza Soberano, inaming nasaktan ng masabihang laos.
0: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, June 17, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. Kasado na ang special session ng Senado at Kamara ngayong araw. Layo nitong mabigyan ng panahon ang Kongreso para maipasa ang ilang panukalang batas tulad ng pagpapalakas sa mga ayuda, libreng college tuition at pagbabawal sa political dynasty. Ipinatawag din ang special session para makapag-convene ang commission on appointments at maaksyonan ang appointment at promosyon ng ilang miyembro ng Gabinete Militar at Foreign Service. Sa Facebook Live, iginiit naman ni Senador Alan Peter Cayetano na nagpatawag ng special session para makuha ang Senate Presidency at Chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Pero depensa ni Acting Senate President Sherwin Gajalian, layo ng special session na tapusin ang mga nakabimbing panukala.
3: obvious sa amin, ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate presidency. It's all about the flood control and who's guilty and how do we protect everyone, how do you protect the mastermind and how do you protect Malacanang.
6: Pinaka-importante yung five generals na i-confirm. Tapos yung mga bills na na-identify namin. And then meron kaming resolution to commend yung mga frontliners. And then may resolution rin para sa dagdag tulong sa mga Mindanao earthquake.
0: Bagamat tumaas ang magiging maayos ang special session, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat pigilan ang posibleng dirty tactics o eksenang gagawin ng Cayetano Block.
7: Kung handa po sila sa dirty tricks ni Senator Alan Cayetano, magandang balita yan dahil siguro nga po

0: bilang House Speaker. Kahit na mayroong usapan, may term sharing agreement, hindi niya agad ito tinupad.
1: Umasa naman ang Armed Forces of the Philippines na magiging prioridad ng Senado sa special session ang kumpirmasyon ng limang general.
2: Tumulog sa Korte Suprema ang Cayetano Block para linawin ang issue sa liderato ng Senado. Sa petition for certiorari and prohibition, hiniling ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na ideklarang illegal at walang bisa ang sesyon at rigudon sa Senado. June 3, nakabuo ng quorum ang 12 senador. Sa kabinakante ang lahat ng pwesto sa Senado at inihalal bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President si Sherwin Gatchalian. Hiniling din sa Korte Suprema na magpalabas ng status quo ante order para ibalik ang dating sitwasyon ng Senado bago ang sesyon noong June 3. Kabilang sa petitioners, sina Cayetano, Loren Legarda, Pia Cayetano, Jingoy Estrada, Bongo Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Camille Villar, at Senate Secretary ng grupo na si Jose Luis Montales. Pero hindi kasama sa naghahain ng petisyon si Mark Villar. Gayun din si Joel Villanueva na dadalo sa special session ngayong araw. Sa Facebook Live, iginit ni Cayetano na posibleng may pananako at panunuhol kung may 13 boto na si Gatchalian para maging Senate President.
3: Pinaglalaban namin hindi power, hindi position, prinsipyo. So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong.
2: Para sa ilang eksperto, posibleng mawalan na ng saysay ang petisyon kung may maihahalal na Senate President sa special session.
4: Pag nakahalal sila ngayon sa session na ito ng bagong leader at umabot doon sa 13 ang boto ng bagong presidente ng Senado at mako-confirm yung mga appointments ng mga committee chairs at saka yung Senate Secretary, edi moot and academic na yung petition nila na hinihain kahapon.
2: Ang constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa.
1: Alas 7:08, pinatawan ng Sandigan Bayan 2nd Division ng 90 araw na suspensyon si Senator Jingoy Estrada. Tawag na ito ng kasong graft dahil sa sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa mga flood control projects. Sa inihaing komento noong June 15, iginit ni Estrada na hindi siya dapat masuspindi dahil hindi pa nabibigyan ng pagkakataong questionin ang investigasyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Plunder Law, inatasan ng korte na pansamantalang suspindihin ng sinumang incumbent public officials sakaling sampahan ng valid criminal information. Nalinaw naman ang Sandigan Bayan na hindi nangangahulugang guilty na si Estrada dahil sa ipinataw na suspensyon. Sa payag iginit ni Estrada na hindi niya gagamitin ang kapangyarihan bilang senador para protektahan ang sarili sa mga alegasyon.
2: Mahigit 200 reklamong may kaugnayan sa mga anomalyang flood control projects ang iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman sa unang 6 na buwan ng taon. Mas mataas ito kumpara sa mahigit 100 reklamong iniimbestigahan ng Ombudsman noong nakaraang taon. 4 na kaso na ang isinampa sa korte habang patuloy ang investigasyon sa iba pang reklamo. Kabilang dito ang kaso laban kina Senador Jingoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating Congressman Zaldico, gayon din ang mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Discaya. Pero aminado si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kailangang palakasin ang tiwala ng publiko at ipakitang kayang panagutin ang sinumang opisyal sa patas at independent na investigasyon.
1: Alas 7:10, ininawit na mga nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico ang ilang opisyal at mamahayag na nakatanggap ng perang kickback mula sa mga flood control projects. Sa pag-arap sa media, inakusahan ng mga bagman na nakatanggap ng maletang naglalaman ng pera, si Senador Francis Escudero na nadawit na sa anomalya matapos sumama sa Gatchalian Block. Ipinakita rin ng larawan ni na Senador Francis Pangilinan at Mrs. na si

0: Aaron Cuneta, kasama ang mga sinasabing empleyado ng kumpanyang iniuugnay kay Zaldico. Nangako si Pangilinan na magsasampa ng reklamo laban sa mga bagman at naniniwalang may kinalaman ang akusasyon sa balitang itatalaga siya bilang chairman ng Blue Ribbon Subcommittee ng Gatchalian Block na mag-iimbestiga sa anomalya. Bukod sa mga mambabata, sinakusahan din si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nakatanggap ng 10 million pesos sa mga bagman. Pero kinwestiyon ni Garcia ang pabago-bagong pahayag ng grupo dahil nakalagay na ang pera sa mga bag sa halip na sa maleta.
1: Lahat ng ito kasi nung aling.
2: Wala po ako involvement sa flood control.
3: Layo eh, no?
2: Komelec po ako, Komelec. Hindi po ako kontratista. Wala po akong involvement sa paggagawa ng kalsada o paggagawa ng mga flood control project.
0: Inakusahan din nakatanggap ng kickback ang mga media personality na sina Ramon Tulfo at Arnold Clavio. Pero itinanggi ng dalawang mamahayag ang akusasyon at pinag-aaralan ng pagsasampa ng reklamo.
4: Dalawa lang yung maaaring nagturo sa dalawa, sa mga Marines na yan. Si Levy Baligod, yung pulpul na abogado na palagi ko sinasabing pulpul, at saka si Senator Dante Marculeta, yung DDS. Malaking nagpupundo niyan. At saka isang bansa ang gustong maluklok si Sara na bilang presidente. Kaya tinutulungan sila.
0: Pinag-aaralan din ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Congressman Mike Defensor dahil sa pag-anunsyo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng walang otoridad.
5: Well, definitely linoloko niya yung tao at definitely gumagawa siya ng confusion, no? Dahil dun sa post niya, Blue Ribbon Hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador, bakit niya linlin lang ang tao, no?
0: Sinasabing marami pang pangalay bubunyag mga bagman pero walang tinukoy na petsa.
6: Isasama ng prosecution team ng Kamara sa mga ebidensya sa impeachment trial ang mahigit 50 baril na pag-aari ni na Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio. Sinasabing hindi idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mag-asawa ang milyong-milyong pisong halaga ng baril tulad ng rifle, shotgun at revolver. Plano ng prosecution na ipresinta sa impeachment trial ang mga ebidensya at testigo kaugnay ng mga pag-aaring baril, kabilang ang kinatawan ng PNP Firearms and Explosive Office. Para kay House Prosecutor Terry Ridon, posibleng may iba pang nakatagong ari-arian si VP Sara, lalo't nabigo itong ideklara sa SALN ang mga pag-aaring baril. Inaasahang maghaharap ang House Prosecution at Defense Team sa pre-trial conference bukas.
7: Bukod po doon sa hindi ho pag-declare na cash on hand, cash in bank, no? Sa kanya po nga SALN from 2019 to 2025, hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. So, I think pagpapalakas po ito doon sa punto ng unexplained wealth at SALN violations.
6: Nanindigan naman si Acting Senate President Sherwin Gatchalian na kailangan pa rin ng 16 na boto para ma-convict si VP Sara.
5: No, everything is in my website, no? So merong hindi ko alam kung ano yung sa social media, but importante yun sa website.
8: So it's still 16 as
5: yes.
8: Far as you're concerned?
5: As far as I'm concerned, it's not as far as I'm concerned, in the constitution is 16.
9: Sir, two to three weeks.
5: So all of those are in my website.
6: Nauna nang iginit ng ilang kongresista na dapat ibaba ang kailangang boto para ma-convict si VP Sara kung hindi pa rin makadadalo ang nagtatangong si Senador Ronald De La Rosa, gayon din ang nakakulong pinatulong at suspendidong si Senador Jinggoy Estrada.
0: Alas 7:15, pinagpapaliwanag ang lokal na pamahalaan ng Davao City kaugnay ng utos ni Mayor Sebastian Baste Duterte na pagtatapon ng basura sa harap ng opisina ng DNR. June 4, iniutos ng alkalde na idagdag sa garbage collection point ang opisina ng DNR matapos pansamantalang suspindihin ang operasyon ng gumuhong New Carmen Sanitary Landfill kung saan 2 namatay. Sinabi ni DNR Assistant Secretary Norlito Eneran na binigyan ng lokal na pamahalaan ng 5 araw o hanggang sa Lunes para magsumiti ng paliwanag.
3: Pagdating sa sanitary landfill operation, medyo okay na tayo. Meron tayong issue ngayon is doon sa nangihingi po tayo ng paliwanag doon sa ating LGU, doon sa kautusan na gawing temporary waste collection point. Okay. Na tinutuhanan ng mga kababayan natin na doon talaga itambak yung mga basura nila sa harap po ng opisina natin.
0: Iniimbisigahan na rin ng DILG ang posibleng pananagutan ni Mayor Baste.
6: Itinanggi ni Senador Mark Villar ang sinasabing panghihimasok sa implementasyon ng LRT Line 1 Extension Project sa Cavite. Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang akusasyong hinarang ng magkapatid na Mark at Camille Villar ang konstruksyon ng Niog Station sa Bacoor City na target sanang matapos sa susunod na taon. Sinasabing hiniling ng magkapatid na ibahin ang alignment ng relays para dumaan sa C5 Road sa Las Piñas City kung saan may pag-aaring property ang pamilya Villar. Pero depensa ni Mark Villar, hindi niya ginagamit ang posisyon sa pamahalaan para sa pansariling interes. Bukas din ang senador sa anumang lehitimong investigasyon habang wala pang pahayag si Camille Villar.
0: Nagpulong sina Pangulong Marcos at German President Frank-Walter Steinmeier sa Malacañang sa bilateral meeting na talakay ang issue sa depensa, maritime cooperation at climate change. Nangako ang German President na susuportahan ng Philippine Coast Guard at magbibigay ng drones para magamit sa pagbabantay sa West Philippine Sea dahil apektado rin ang Germany sa tensyon sa karagatan. Ayon kay Pangulo Marcos, bukas ang Pilipinas na lumagda ng Visiting Forces Agreement kasamang Germany.
8: I cannot see any disadvantage to that. With the volatility that is happening in the geopolitical world right now, the best path to stability is to have partnerships, is to have a wide base of alliances.
0: Noong 2024, nagdungo si Pangulong Marcos sa Germany para sa isang working visit.
6: Samantala, bumagsak ang bilang ng mga Pilipinong nagtitiwala sa balita ngayong taon. Sa Reuters Institute Digital News Report, 28% ng respondents ang nagsabing may tiwala sa balita mula sa 38% noong 2025. Bumaba rin sa 42% ang mga Pilipinong kumukuha ng source ng balita sa telebisyon mula sa 46%. 58% naman ang sumasagap ng balita sa social media tulad ng podcast at artificial intelligence platform. Pinaniniwala ang bumaba ang tiwala ng mga Pilipino sa balita dahil sa gulo sa politika, gayon din sa pag-atake sa mga news outlet at mamamahayag.
0: Time out. Ayusin mo kasi yung time check mo. Yan tuloy, napabawasin yung nagtitiwala sa atin. Baka mali yung oras mo. Teka, ano oras na, Miss Beautiful?
6: Inaayos ko pa yung laman ng supot na natanggap ko. Ay, 7:20 na po ng umaga.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
9: Radyo Patrol Balita alas 7.

CMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.

0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.22. Patuloy po ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan, 8 piso ang bawas presyo sa diesel, habang mahigit 5 piso naman sa gasolina at mahigit 9 peso sa kerosene. Noon na lang inanunsyo ni US President Donald Trump ang kasunduan para itigil ang giyera at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pero hindi pa malinaw ang detalye ng kasunduang pipirmahan sa Switzerland sa Biyernes. Sa kabila nito, ayaw pa rin maging kampante ni Pangulong Marcos hinggil sa sitwasyon sa Middle East. Aminado rin ang Department of Energy na hindi agad may babalik sa dati ang presyo ng petrolyo dahil sa mga nasirang pasilidad at barkong na-stranded dahil sa giyera sa Middle East.
1: Binawi na ng MRT3 ang ipinatupad na provisional service bago mag-alas 7 ng umaga. Bago bawiin ang advisory, tumagal ng mahigit isang oras ang limitadong biyahe ng tren mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard Station. Kasunod dito ng sinasabing technical issue sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Station. Nauna nang nagsorry ang pamunuan ng MRT3 sa Aberia at iniyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Pero napipilitan ang ilang pasahero na mag-book sa ride-hailing app o magtiis ng pila sa bus.
0: Pero naayos din ang partner, ha?
1: Ayos na, umanggap
0: nice na. Isa na ilalim sa state of calamity ang Puerto Galera sa Oriental Mindoro dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Puso dito na naranas ang dry spell o 2 buwang mababa sa normal ang pagulan dahil sa El Nino. Ayon sa lokal na pamahalaan, apektado na ang pangangailangan sa tubig ng mga residente, kabilang na mga inumin para sa panluto at hygiene. Nagpatupad na ng water rationing at iba pang emergency measures para matiyak ang sapat na distribusyon ng tubig. Muli namang nanawagan ang lokal na pamahalaan sa mga residente na magtipid sa tubig habang naghahanap ng pangmatagalang solusyon sa problema.
1: Pinag-aaralan ng isa-ilalim sa state of calamity ang Negros Occidental dahil sa peste sa tanim na tubo. Tama, partner.
0: Tama.
1: Problemado ang mga magsasaka dahil sa pesteng red-striped soft-scale insect na nakaapekto sa mga pananim. Sa inisyal na report ng Sugar Regulatory Administration, mahigit 2,000 hektarya ng taniman ng tubo ang inatake ng peste. Nakatakdang magpulong ang lokal na pamahalaan at stakeholders para talakayin ang problema. Noong nakaraang taon, nagdeklara ng state of calamity ang probinsya dahil din sa pag-atake ng naturang peste.
0: Alas 7.25, humarap sa PNP-CIDG ang ilang dati at kasalukuyang membro ng Ateneo basketball team kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng 2 manlalaro sa Dipakulaw, Aurora. June 8, namatay sina Rene Batarbonia at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa gitna ng team building activity. Sinabi ni PNP-CIDG Director Major General Robert Morico na ibinahagi ng mga manlalaro ang sinasabing mabibigat at matitinding karanasan sa mga nakaraang training ng koponan. Iniimbisigahan ang posibleng homicide at paglabag sa anti-hazing law sa pagkamatay ng mga biktima.
2: There are several players na sinasabi nila na, you know, the head coach is not your friend, but they do not describe it as as a team building activity. It's a boot camp technically.
0: Umarap din sa NBI ang ilang manlalaro ng Ateneo, pero no-show sina head coach Tab Baldwin at assistant coach Sandro Soriano. Umarap sa NBI ang abogado nina Baldwin at Soriano at nangako maikipagtulungan sa investigasyon. Iginit naman ng MVP Sports Foundation na limitado lang sa financial support ang kanilang papel sa Ateneo basketball team. Nilinaw din ang foundation na empleyado ng Smart Communications si Christopher Kimpo, pero nagsilbi ring Ateneo team manager sa sariling kapasidad at nasa ilalim ng pamamahal ng universidad.
1: Idinetalye ng ilang miyembro ng Ateneo basketball team ang nangyari sa team building activity sa Aurora kung saan namatay ang mga manlalarong sina Rene Batarbonia at Divine Adili. June 8, inatasan ang mga manlalarong mag-jogging at dapat ay nakalubog sa dagat ang tuhod o hanggang baywang. Sinasabi

0: ating nagtanong muna si Ateneo Coach Tab Baldwin kung sino ang hindi marunong lumangoy para ilagay lang malapit sa dagat. Pero makalipas ang ilang minuto, biglang nagbago ang kondisyon ng dagat at lumakas ang alon, kaya tinangay ang mga manlalaro. Ayon kina Kiefer Alas at Sam Reyes, naramdaman nilang hinahatak sila ng alon hanggang sa mahirapang lumangoy. Naligtas pa ni Team Captain Jared Bahay ang apat na teammates, pero bigong masagip sina Butter Bonya at Adili. Sinasabing bloated na ang katawan ni Adili nang ma-recover, pero narinig ng player na si Ian Espinosa na may pulso pa rin ang manlalaro.
1: Yung first wave po talaga, kasi we were riding the wave and we didn't realize na hinahatak na po kami. Nung second wave po, dun na po talaga namin na-realize na
2: something was wrong, because Kyle had already said na help na. Ganon.
1: Third wave po, that's when everyone started screaming na po. Coach Jolt was screaming us to go to the right, but kahit anong gawin po namin, hindi kaya po.
0: Dinala sa ospital sina Butter Bonya at Adili kasama si Baldwin, habang nanatili sa resort ang isang coach at player. Ibinalik din ang cellphone ng mga manlalaro para matawagan at maabisuhan ang mga magulang hinggil sa insidente.
3: Sinuspin din ng siyam na buong araw ang lisensya ng motorcycle rider na nag-counterflow sa Skyway. Ay, huwag mong gagawin ito, bigon niya. Huwag ka mag-counterflow sa Skyway, ha?
0: Hindi.
3: Nakunan po ng larawan. Habang sinasalubong ng rider ang iba pang motorista sa Skyway Stage 3. Tukoy ng pagkakakilanlan ng rider na pinaharap sa Land Transportation Office para magpaliwanag. Naka-alerto na rin ang motorsiklo habang umuusad ang imbestigasyon.
0: Pasintabi po sa maselang balita, sugatan ang pitong grade 5 student matapos saksakin ng babaeng ka-eskwela sa General Trias City sa Cavite. Sa investigasyon, naipuslit ng grade 8 student na suspect ang kitchen knife saka pumasok sa classroom at pinagsasaksak ang mga biktimang edad 10 hanggang 11 taong gulang. Ano ba yun? Natuklasan transferee lang sa paaralan ng suspect at hindi kakilala ng mga biktima matapos ang pananaksa. Naglakad palayo ang suspect, pero nakasalubong ang isang guro na nagsabing itapon ang hawak na patalim sa kaniyakap. Nasa pangangalaga ng City Social Welfare Office ang nanaksak na estudyante habang hinigpitan na ang seguridad sa eskwelahan.
3: Hindi na detect dun sa gwardiya. Hindi na nakita ng gwardiya na may walang metal detector.
0: Malamang walang metal detector, nakalusot.
3: Issue din siya na security.
0: Ay,
3: Yung issue na psychological, edi ipaubayan na natin sa mga eksperto.
0: Tama, yung security.
3: Yung security, sana naiwasan. Mariosep, ilang taon? 14 years old?
0: Oo, tapos yung mga nasaksak, mga Jess.
3: Oh my goodness. Sa Laguna po, patay ang isang babae matapos saksakin ng live-in partner sa Santa Maria. Sinasabing kinumprinta ng biktima ang suspect dahil sa nabasang chat ng babae sa cellphone. Nagtalo ang dalawa hanggang sa bugbugin at saksakin ng suspect ang karelasyon na nakita pa ng anak ng biktima. Sumuko naman ang suspect na naharap sa kasong murder. Latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
4: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Inamin ng aktresa si Liza Soberano na nasaktan siya ng masabihang laos. Sinabi ni Liza na nasaktan siya sa mga comments sa pagiging laos dahil hindi na siya nakikita sa local entertainment. Matatanda ang lumipat sa Amerika ang aktres para sundan ang pangarap at bagong karera sa Hollywood. Ayon kay Liza, maaari sana siyang magstay sa Pilipinas para pagpatuloy ang successful path sa karera. Pero inamin ang aktres na naramdaman niyang paulit-ulit ang ginagawa, kaya nagdesisyong makipagsapalaran sa Hollywood. Noong 2024, bumida si Liza sa Hollywood debut bilang parte ng horror comedy film na Lisa Frankenstein. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Dorias.
3: Thank you! Maraming salamat, Ganiel Krishnan. Ayan po mga balita o kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Las 7.
0: Ako po si Doris Bigornia.
3: Ako naman po si Alvin El Chico. Magandang umaga. At maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
5: Gising Pilipinas!
3: Energy!
5: Radyo Patrol Balita alas 7.

cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat.

0: naman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa

0: kumpirmado, sigurado. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas.
1: Magandang umaga po sa lahat ng gising na on a hump day. Ang akala ko po talaga ay Martes pa lang. Ngayon pala ay Miyerkules na. Parang ayaw kong umusad yung Linggo pa. Parang gusto ko pang magtrabaho.
2: Kabaliktaran. Kabalintunaan? Mali. Kabaliktaran naman.
1: Kabaliktaran.
2: Kabaliktaran naman.
1: Kabalintunaan is parang ironic?
2: Ironic. Ironic. Marami po sa atin, mas marami sa atin ang pinagdadali ang araw.
1: Hindi, gusto ko madali. Liloloko lang ako, partner.
2: Ako gusto ko araw-araw Biyernes.
1: So walang Monday, Tuesday,
2: wala.
1: Ang kalendaryo mo Friday.
2: Ah, rekta.
1: Kumaga Saturday, Friday. Saturday, Sunday, Friday.
2: Friday. Oo, rekta na. Oh. Tapos pagbalik mo mula sa Friday, Saturday, Sunday, Friday.
1: Yun lang yung sequence mo, tatlo lang.
2: Oo, hindi magiging komplikado ang buhay kapag kaganon.
1: Teka muna, batiin ko muna, partner, yung mga taga Chicago. Tama ba ang bigas ko, Chicago?
2: Chicago!
1: Ah, Chicago! Magandang umaga kay Angelica Jude Villarroya. Sabi niya, I'm one of your avid fans sa show, Angelica Jude Mercader from Chicago, Illinois.
2: Yan. Ah. Oy, tama kami ha. Chicago po.
1: Oh, Chicago. Chicago.
2: Uy, pakikumusta naman ako dyan kay Barack.
1: Taga-Chicago ba si ba? Di ba taga-Hawaiian?
2: Hindi. Sala ni
1: Michelle.
2: Kumaring Michelle. Alam ko babalik sila dun eh. Parang
1: so ibig sabihin, nung after naging presidente si Barack, dun sa Chicago nag-stay.
2: Oo, sa taga-Chicago kasi talaga sila.
1: Akala ko talaga Hawaii. Pero pinanganak siguro siya sa Hawaii.
2: Oo, parang gano'n. Yung magulang niya, di ba?
1: Okay. Si Ellen Nagit. To follow up daw ng kanyang pag-ibig contribution ay refund. Ma'am Ellen, may binigay na po ako sa inyo, tiyagain niyo po 'yon. Si Jacasinto na po 'yon.
2: Si Ruby, sabi niya, wait lang. Good morning daw, dapat po talaga may scanner o metal detector sa bawat school. Nakakatakot po yung pangyayari na 'yan sa school. Totoo. Partner, naalala mo meron din ganyan, baril naman ang dala ng bata at pumasok din.
1: Hindi ba sa Amerika usong-uso 'yan?
2: Oo.
1: Naalala mo 'yon?
2: Correct. Yes. Pero para sa Pilipinas, hindi typical sa atin. Uh-oh. Kaya kagulat-gulat, kagilagilalas na nangyayari pala yan. Naalala ko yun eh. Bata rin, may dala siyang baril, pinagbabaril yung kanyang mga ka-eskwela. Samantalang yung gwardiya, nalusutan niya. Kunyari doon sa entrance ng eskwela, doon siya sa likod dumaan. Yeah. Nabukas.
1: Yeah. Kaya nakakalungkut lang po, 14 or Tokyo. 40. Oh. May Aika Mil, may sinabi pala silang serye na nasa Netflix daw na parang ginaya. Yung I don't know, parang may instant justice na pinapanood mo ba yan?
2: Bago ba
1: hindi
2: to?
1: Kasi ako nanonood ng mga Korean eh. Oh, bago.
2: Korean.
1: Ko tuloy.
2: Hindi naman yan ang...
1: Hindi, bago bumusin, nasagutin mo muna ako. Ano nga yung Korean na yun? Ano pangalan nun, Izzy? Alam mo, hindi na rin sila nanonood kasi matatanda na rin ang mga yun, partner. Yung nandyan sa loob ng, sa labas ng booth, puro mga gurang na rin.
2: Ha? Aray! Easy.
1: Si Zoe Sares muna, magandang umaga sa'yo. The word of the day daw, balintunaan. Ironic, Happy hump day at belated happy birthday to Mirna Velasco. Oy, Mirns! Happy birthday! Go, partner. Nandiyan na, tawagin mo na kasi Jai, ho? Nandiyan na kanina pa yung busina ng busina, yan.
2: Na uubo ako, partner. Ikaw na.
1: Ako na. Si DJ Jai, ho? Nasa banda ba yun, eh? Alam, malapit lang. Muñoz Market. Jai, ho?
3: Hello, isang magandang ang hump day Wednesday morning. Gising Pilipinas, Kuya Alvin and Ate Doris at sa lahat ng mga kapamilya at kaserbisyo natin. Live na live po, nag-isang pesi ng bayan at ang tsosa ng kalsada dito po sa Muñoz Market sa Quezon City. At ready na ako para makipag beep beep beep beep! tayo para sa GZMM ng DZMM. Ngayon nga po ay bubunot na tayo agad-agad kung sino ang maswerteng mabibigyan ng regalo dito sa ating bowl. Ayan, alugin natin ng very, very light, Kuya Alvin and Ate Doris. At syempre, eto na, makakatanggap siya ng transistor radio, ng merchandise at ng ating regalo na 1,500. Kaya naman agad-agad, it's your lucky Wednesday morning. Congratulations sa'yo, Janelle Ann Ferrer! Sino si Janelle? Hi, Janelle! Ayan! Hello! Magandang morning sa'yo, Ate Janelle!
4: Good morning po!
3: Good morning! Ano ang gusto mong sabihin? Siyempre, dahil ikaw ay makakatanggap ng merchandise ng Transistor Radio at tumataginting na regalong 1,500! Siyempre, meron ka rin Protect Freshness Every Day. Ayan, anong gusto mong sabihin ni Ate Janelle Ann Ferrer?
4: Maraming salamat po, lalo na kay DJ Jayo at sa DZMM.
3: Yes!
4: Kaya size 30.
3: Correct. Ikaw ba, lagi ka ba nakikinig sa amin sa DZMM?
4: Lalo na sa mga live.
3: Ang dahil nanonood siya ng mga live natin, siyempre. Ayan, anong gagawin mo sa 1-5?
4: Pambaon ng anak!
3: Pambaon ng anak. Back to school na po ba?
4: Yes po!
3: Yes! At siyempre naman, congratulations sa'yo. Yan, tanggapin mo ang aming regalo for you. Lagi kang tumutok at ipagkalat mo sa buong Munoz Market ang DZMM Talerazzo.
4: Oo naman!
3: Yun! O mag-hi ka kay Ate, Ate Doris and Kuya Alvin.
4: Hi, Ate Doris and Kuya
1: Hello.
4: Alvin. Thank you.
3: Hello, Tam. Tumako naman tayo ngayon dito sa ating Protect Precious Every Day. Siyempre, kanina binunot ko na si Ate Imelda. At siyempre, ang isa pa nating winner ng Protect kanina ay si Ate Daisy. Tama? Ayan. Ate Imelda, dito kayo sa tabi ko. Ate Daisy, ano pong gusto niyong sabihin sa Protect?
5: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness.
3: Tama! Maraming salamat po sa Protect! The best of Protect, protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. It kills 99.9% of germs with up to 8 hours of freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. At syempre pa, ito po ay afford natin starting 15.50 pesos only. Available po yan sa lahat ng leading supermarkets and local grocery

0: stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Yeah! Maraming salamat po. Ang dami ng tao dito sa Munoz, sa market, sa Quezon City. Habang sila ay busy, hindi na natin sila inabala, pero maraming nagpalista. Kaya naman, maraming salamat kay Alvin at Doris. Balik sa inyo dyan sa studio. Ito po ang GCMM with Beshi ng Bayan and Josa ng Kalsada. DJ Jaihel Bayi!
1: Thank you! Maraming salamat sa napakatas na energy. DJ Jaihel, thank you. Ayun pa rin, sabi ni Bimbo Papasin at ni Kokoy Legaspi na pareho na rin medyo ano na to, ha?
2: Gurangers? Ay.
1: Sorry. Medyo may edad na, pero nanunood.
2: Ang
1: pangalan pala ng sa Netflix ay Teach You a Lesson. Manood mo nga yan, yaman din lang na nanunood ka.
2: Teach You a Lesson.
1: Teach You a Lesson.
2: Download natin mamaya.
1: Baka medyo, hindi kaya violent yan.
2: Hindi, okay lang. Dinadialisis ako dun eh. So, okay lang ako.
1: Sige, Farnes, subukan mo. Joey Papa, maganda umaga sa'yo. Ganon din si Louis Basco. Nakita doon niya yung press con. Baka mamaya nag-deliver na rin ng maleta sa bahay ni Doraemon.
2: Doraemon yata.
1: Siya ba na go?
2: Si Professor M, bakit ganun? 14-year-old na nanaksak. Di pwedeng kasuhan dahil minor. Yung driver na nakasagasa sa Tumalon galing sa overpass, may kaso. Sino bang mga huwag na po.
1: Hindi po ganun po din eh. I think kahit sa Amerika ganun din ha. Na pag minor, hindi mo siya pwedeng ikulong.
2: Itatry ng juvenile court.
1: Yes. So sa atin ganun din.
2: Correct. Ako ang ayaw ko lang din doon sa sistema nila. Kahit gano'n pa karumaldumal.
1: Heinous.
2: Ang krimen. Mayroong, may paraan eh para mga 2 years lang makukulong o after 4 years eligible na for parole.
1: Or worse, silang ginagamit dahil alam na mababa yung parusa.
2: Yun na nga. Ako.
1: Alex Guda, also to my sister-in-law Marie Chris Vedan de la Peña, happy birthday. Ayan. Ma'am Luz de Leon, good morning. At si Ma'am Ruby, dapat po talaga may scanner o metal detector sa bawat school.
2: Binasa ko na yan.
1: Ay, sorry naman. No, Governor.
2: Maraming salamat po sa 28,000 na viewers natin sa YouTube.
1: 28,000 lang?
2: Ayaw mo pa. 28 nga eh. Nagmamadali na nga sila magbihis. Yung isa mali nga yung pagsuot ng medyas.
1: At least medyas lang. Yung iba brief eh. Alex Guda, happy 66th birthday to my good friend Robert Morales, who lives in California, USA. Saan ba yung palagi kung hindi nababate? Kasi nandun siya sa Instagram. Ayun, Ma'am Agnes Sabater Eason. Wag na po kayo magtampo. Wag po kayo dyan sa Instagram. Dahil isa po yan sa hindi ko madalang kung buksan.
2: Lahat tayo
1: ganyan.
2: Ang dami
1: ko na po binubuksan. X, Messenger, YouTube. Wag po dyan. Wag po dyan, ha?
2: Gusto nyo pang naserbo na kayo.
1: Ayan, nabuksan ko ngayon kasi siyempre nahiya na ako paulit-ulit. Si Carmel Ganabam. Ayan, from wintry Melbourne. Uy, winter ngayon sa Melbourne partner.
2: Wow.
1: Na TJ. Ano pangalan? Si
2: TJ Korea?
1: Hindi, isa pa yung pupunta doon. Si Tito Tits.
2: Tito Tits.
1: Winter. Winter ang maabutan niya. Hi, Jing Pahe. Natural po ang jokes din yung dalawa. Nakakatuwa.
2: Ay, maraming salamat.
1: Thank you naman.
2: At hindi po yung kabalintunaan.
1: Jing Subido, good morning. May sinasabi si Manabat. Nasaan na ba? Ayun, sabi ni Johnson Manabat. Maganda po yan. Yung Teach You a Lesson. Turuan ng leksyon ng mga bully. So tungkol sa bully pala ito. Sabi ng crew ko na sina Jeff Rio Florido at Joseph Desacula. Talaga. So ano pala ito? Parang tinuturuan ng leksyon yung bully.
2: Parang ganun din yan.
1: Kwentuhan mo ako, maganda.
2: Sige, parang yung adolescence, ganyan din. Tungkol din sa bullying.
1: Pero iba yung atake nun.
2: Ibang klase rin. Ang dami nilang
1: Ba't ka kaway ng kaway, Camille?
2: Bakit?
1: Awan ko ba dyan?
2: Alis na ba tayo?
1: Oo. Ay, nandiyan na kasi si Attorney Mike. Attorney Michael Tiu Jr., Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. Para sa ating Impeachment 101. Makinig po kayo kay Attorney Michael. Kailangan may matututunan tayo dito sa nalalapit na impeachment. Okay? Attorney Mike, maganda umaga po sa inyo.
2: Good morning, sir.
3: Magandang umaga, Alvin, Doris,

0: Lahat po ng nanonood.
1: Unahin na natin yung mabigat-bigat ano, na related sa issue ng impeachment. Nakausap din natin si Attorney Egon kanina, Kayosa. Ang stand niya, partner, parang kagaya ng kay Gatchalian, wala po tayong magawa. Eh. Kahit suspended yung isang senador at yung isa naman ay hindi mahagilap, yung pagbabanggaan natin ng two-thirds ay ang 24 pa rin. Hindi 22. Kasi okay. Liliit yun eh. Pag binangga natin sa mas maliit na number. Mm-mm. What about you, Attorney Michael? What is your position?
0: Yes, I agree na ang nakasabi kasi sa Constitution ay two-thirds of all its members. So, 24 talaga ang base number.
1: Opo. Pero hindi po ba unfair yun? Kasi unang-una,
2: kaya
1: kung
2: nga
1: suspended si Senator Jinggoy for 3 months, eh malamang sa malamang, eh hindi siya pwedeng mag-participate
2: sa proceeding. Sa ano, proceedings.
1: Si Senator Bato naman, oras na lumutong naman siya, aarestuhin naman kaya siya nga ngayon dahil may warrant naman siya. O hindi talagang for practical reasons, 22 lang po ang senador.
0: Yes, that is correct. Pero yung requirement naman talaga ay even within, whether it's 24, kasi kailangan pa rin maka two-thirds na vote, no? So, important kasi yung vote na yan kasi ano lang sila, no? Kukunti lang sila ng numbers. Kailangan mo ng more than the absolute majority. So, may polisiya yung constitution talaga na napakataas na threshold na maabot bago mo mapatanggal ang isang impeachable officer.
1: Opo. So, we stick with that unless, of course, the Supreme Court interprets it otherwise if someone brings it to court. Kasi wala pa namang nagdadala niyan sa Korte Suprema Attorney.
2: Wala pang kumukwestiyon.
0: Yes, I agree. Although, kasi part of the reason why walang nagko-question yan is because it's very clear na all its members.
1: Okay, sige. Let us set that aside. Doon tayo sa mga general things about the impeachment. Ano sa palagay mo, Attorney Mike, ang dapat maintindihan ng taong bayan as we start the impeachment hearing against the Vice President of the Philippines?
0: So, ang dapat maintindihan ng taong bayan ay unang-una yung nature ng impeachment proceeding, no? Kasi makikita nila na para siyang proceeding like a court, no? And which is correct because it is an impeachment court, mm-hmm, at meron siyang mga procedure na nagpapresenta ng ebidensya. Pero dapat maintindihan ng taong bayan na this is not just a legal proceeding. It is also equally political proceeding, at ang purpose niya talaga, that's why the penalty is removal, is to make sure that the impeachable officer is accountable, no? So yung pag-appreciate ng ebidensya dito, although it's a court, ay hindi sobrang stricto tulad ng pag-appreciate ng ebidensya like a judicial proceeding, kasi ang pinoprotektahan dito ay ang interest ng taong bayan doon sa performance ng trabaho ng kanyang inihalal. So, ang pinoprotektahan ay interest of the public. So, that's one. No, and then of course, important dito yung role ng senator judges, because as in the previous impeachment proceedings, meron ipepresent na mga evidence and of course witnesses, and they can also decide as senator judges doon sa kung ano ang mailalabas, ano ang mapepresenta. So it should not be forgotten that these senator judges, although they are supposed to be independent, should act in accordance with the public interest. So and of course transparency. So primary approach should be full transparency, so para makita ng taong bayan kung ano ba yung ebidensya laban sa nasasakdal.
2: Opo, pero para sa ordinaryong mamamayan, baba ko lang po, ano naman ang pakialam namin dyan? Ano naman ang ikabubuti o ikasasama niyan sa araw-araw na pamumuhay ko?
0: Napakalaki po ng pakialam at kinalaman nito sa ating buhay, dahil itong mga impeachable officers, lalong-lalo na itong nasa ehekutibo, no, yung presidente, vice-presidente, ay siyang mga opisyal na nagdedesisyon tungkol sa mga polisiya ng bansa, kung ano yung mga paggamit ng public funds, for example, at saan siya gagasta, no? In fact, isa yan sa mga grounds or articles of impeachment laban sa vice-presidente. So, ang punto dito ay kung yung mga opisyal na nagdedesisyon ng mga importanteng bagay na yan, paggamit ng pera, anong polisiya ang pinapairal sa bansa na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao, ay hindi na ginagawa ang kanilang trabaho ng naaayon sa konstitusyon at sa interes ng publiko, no? So kailangan ito lang ang tanging paraan na mapanagot sila at ang penalty ay removal. So importante siya dahil unang-una inihalal sila, so dapat bantayan din ng mga bumoto kanilang mandato na ibinigay sa mga opisyal na ito. Mm-hmm. At ito yung kung meron bang katiwalian na ginawa habang nasa posisyon sila.
1: Maasahan ba ng publiko na ang vice presidente ay i-require na nandun din? Ano, syempre, ikaw ang subject, ikaw ang gustong tanggalin. Kasi ang pinaka-ultimate na parusa ng impeachment ay pagtatanggal sa pwesto. Perpetual. Iyan ba'y mapipwersa siya na nandyan ka habang binabanggit ang mga akusasyon laban sa'yo? O hindi pwedeng abogado lang? As a matter of fact, pwedeng hindi siya pumunta for the duration of the hearing and until the a decision has been reached.
0: Yes, so meron siyang karapatan na hindi tumestigo at kung titestigo man siya ay tulad ng isang akusado sa isang trial ay meron din siyang karapatan na hindi sagutin ang mga tanong na makakapagpahamak sa kayo. Ito yung tinatawag natin na right against self-incrimination. No, so we can expect actually given itong approach natin, of course it may change to magbago sila ng strategiya, but so far ang nakikita natin ay hindi siya sinasubject to this proceeding or ina-advise siya na hindi umaten, so we can expect the same thing.
1: Pero Attorney Mike, pwede siyang ipatawag ng sino mang judge, senator judge or the prosecution? Or bawal yun, hindi yun pwede? Kumbaga kukunin siya as a hostile witness?
0: Hindi, kasi siya yung nasasakdal, no? So, meron siyang karapatan na manahimik.
1: Ah, ganun. Akala ko talaga pwede siyang paupuin, Attorney Mike. So, bawal yun.
2: Bawal pala, hindi po pwede. At saka, Attorney, at sa palagay mo, ano ang yung take naman doon na kapag hindi po siya umattend, hindi siya nagpakita, maliwanag na talo agad siya kasi hindi niya madidepensahan yung sarili niya . And then, kung magkaroon ng desisyon, saka po hahabol, sisigaw ng due process.
0: Yes, so hindi naman automatic na matatalo siya. In fact, yun yung naririnig natin sa kanila, no? It will still be, ang my burden po kasi dito talaga ay yung prosecution, no? So syempre, dapat matatayo o ang kanilang kaso even without the evidence of the defense, no? Kasi sila yung may pinapatunayan. So on the strength of their own evidence, no, ang sa kalakasan mismo ng ebidensya ng prosecution dapat pinagbabatayan ang conviction. So hindi naman automatic 'yon. Pero of course, kapag hinayaan nila na hindi masagot ang ebidensya ng prosecution, no, so mananatili siyang unanswered and therefore ikukonsidera yan ng senator judges kasi hindi mare-refute.
1: Attorney Mike, may tanong pa po ako sa inyo. Padaanin ko lang po yung isang
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Si Senator Alan Peter Cayetano tanggap na po na hindi na siyang Senate President matapos makausap si Senator Joel Villanueva. At yan po ay sa pamamagitan ng kanyang post sa Facebook na babasahin ni Bigonya. Paano ang quote na Bigonya?
2: Ito ba yung umpisa?
1: Yung may naka-highlight dyan sa'yo kasi mahaba. Ng haba po. Ano sabi?
2: And now, after speaking with Senator Joel Villanueva, it appears our colleagues on the other side will soon have the numbers to elect a new Senate President. I will not stand in the way of that vote. No leadership in a democracy is ever permanent. Every office we hold is alone, never a possession. To whoever this chamber lawfully elects, I extend my congratulations and my cooperation in advance.
1: Ayan, kaya nasabi po na mukhang tanggap na ni Senator Cayetano na si Senator Joel Villanueva ay attend mamaya sa special session. At dun ay magkakaroon ng eleksyon ng Senate President dahil papalo na po sila sa bilang na 13 na mayorya ng bilang naman ng mga senador.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Okay, attorney. So, muwang tanggap na ni attorney, tuloy ni Senator Alan Peter Cayetano. Ano po? So, ngayon, pag may 13 sila mamaya, ay talagang, yun, malinaw yun na majority po, Attorney Mike.
0: Yes, that is correct. So, yun, majority na yun of all of its members to elect the Senate President. So, okay. They will have numbers.
1: Okay, yung nabitin kong tanong is, doon sa presiding officer, kasi partner, naalala mo, binago nila yung rule.
2: Ay,
1: na pwede silang mag-elect among themselves kung sino ang presiding officer, not necessarily whoever is Senate President.
2: Correct.
1: Tama?
2: Correct.
1: Okay lang yun, Attorney Mike, o someone, malamang may pupunta na naman sa court at sabihin, hindi, ang presiding officer lang dapat ay ang Senate President.
2: Oo.
0: Yes, in fact baka parang kasama yan sa petition na i-file nila, no, na pati yon ay dapat dinesisyonan ng 13, pero sinasabi lang naman ng konstitusyon ay sa kaso ng impeachment ng president, ang presiding officer ay Chief Justice. Wala siyang sinasabi kung sino yung presiding officer ng ibang official. Of course, that usually is the Senate President. But ang desisyon na yan ay nakalagak sa Senado as a body, no?
1: Mm-hmm.
0: So kung sino yung piliin nila, if they have the numbers to change the rules, will be allowed. So, it can be a person other than the Senate President.
1: Ah, yun ang position mo rin na pipwede. Halimbawa, ang mahalal na Senate President, si Senator Sherwin, who is not a lawyer. So, pipwede that they will elect among themselves na si, halimbawa lang, si Senator Cheese, halimbawa. Or si Senator Pangilinan. Kasi mga abogado yun. Pwede yun.
0: Yes, pwede naman yun. Although, I don't expect that to happen if talagang mahalal si Senate President. Or na Senate President si Senator Gatchalian, because of course they will give deference to their new leader, no, but to the question, yes, pwedeng iba yung presiding officer. Alvin Dory, sorry, meron lang akong i-clarify sa sinabi ko kanina. Yung impeachment rules ng Senate ay nagsasabi na pwedeng ipatawag yung impeached official to the trial. Pero yung sinasabi na karapatan ay pwedeng hindi mag-appear or mag-assert na hindi mag-testify yung official na yon.
1: Po, tama po. So, ibig sabihin, pwede siyang ipatawag pero may karapatan siyang tumanggi?
2: Correct.
1: Yes. Okay. Pero doon sa prosecution, hindi talaga siya pwedeng ipatawag ng prosecution as a hostile witness?
0: Not as a hostile witness. But of course, they can propose na pwede, na ilista siya. So, I think magkaka-pre-trial conference, they can propose na ilista siya as a witness and the Senate might invite her as also as a witness, but she can refuse.
1: Okay. Thank you, attorney. Maraming salamat po. Ulitin pa po natin ito habang nausad. Sana po open kayo from time to time para sa ating Impeachment 101.
2: Correct.
1: To educate the public. Ano po?
0: Of course.
1: Thank you, Attorney Mike. Mabuhay po kayo. Mabuhay po yung UP, ha? Maraming salamat si Attorney Michael Tew Jr., Assistant Professor, University of the Philippines, College of Law. Partner, may isa pa akong flash report.
2: Go!
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Parang din nga flash, as expected, yellow alert na naman, partner.
2: Huh?
1: May anunsyo na naman ang National Grid Corporation of the Philippines as of 8 a.m. June 17, 2026. Yellow alert na naman po sa Visayas Grid, alas 3 ng hapon, parang paga ng paga, alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 na oras. Dahil nga po sa sisinghap-singhap na reserbang supply ng kuryente dyan sa Kabisayaan, kung saan 10 planta po ang nanatiling naka-forced outage at marami pa pong planta ang kulang-kulang ang produksyon ng kuryente. Kaya ang ending, manipis po ang reserbang kuryente sa Kabisayaan for today.
3: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
1: But we need to say goodbye, Bigornia. I need to say goodbye to you.
2: I don't love.
1: But the doggy, oh God, the doggy is already there. Oh, sabi niya, please extend my greetings to Dory. Sabi niya, Dr. Angelo Librojo.
2: Ay, Doc. Oh, good morning
1: po sa inyo. Kamonitor
2: sa
1: atin. Ang dami, sa totoo naman, ang dami pampabati